حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

tey jii ñu jóg ngir leeral ñawuk xelum sëriñ bi, ndax xel day mbir moo xam ni suñu borom daf ko tagg ci alquran, te it dara mënta taxaw ci mbiri adduna ak mbiri alaxira te am xel lalu ko, xel mu rafet lalu ko. Sëriñ Bachir mi ngi wax ci Minal Baa Xadim di leeral xel ne xel ak leer la, leer ak suñu borom la, goo xam ni daf koy bind lay doon ci nit ki. Xel dana dollikoo ci bari loo koy jëfandikoo, dana dollikoo ci bari ay nattu, ay jaar-jaar. Xel mu demee noonu mu ne ñu ngi koy tuddee xel mu ñu fàggu, xel mi nga xam ni jaar-jaar yu bari moo ko tax a àgg fa mu àgg, lu mel ni mag moo am téeméeri at, nga xam ne lu bari ci li muy xam daf koo dund, xel moomu li ñuy tuddee xel muñ fàggu. Waaye noonu it la xel di yaatoo lool ci lenn ci nit ñi. Am na nit ñoo xam ne dañuy juddwàll rek xel mu rëy ci seenu ngone, amuk dégg gu gaaw, amuk ñaw. Mu ne noonu la amee woon ci Ibnu Zubayr dafa teel a ñaw lool, teel a amum xel. Omar ibn Khattab romb leen benn bés, mu ànd ak ay gone, boobu mi ngi ànd ak ay moroom di fox, ñëpp daw biñ seenee Omar, ñëpp dañoo daw ba mu des sama Abdoulaye Ibnu Zubayr mu taxaw moom. Omar teyee ko ne ko lu tax dawoo ànd ak sa moroom yi, mu ne ko yow kilifa ak julit yi nekkuma ci sikk ba tax ma di la ragal, tayit yoon wi xëtut ba tax ma war laa yaatal. Mu ne nag maanaam xoolal tontu bu gàtt bii te jub te rafet, nan la mën a génnee ci xelum xale boo xam ni weesoogul focce ay mbedd. Yàlla ni ma waxee woon léegi dafa tagg xel ci béréb yu bari ci alquran. Am na aaya bu mu wax ni wa ma yaqiluha illa al aalimun, am na beneen bu mu wax ni ayatul li qawmin yaqilun, ay kiimaan la waaye ña ko moomit mooy ñi xellu. Am na ci hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax Abu Darda ni ko yow Abu Darda dollikul am xel, kon da nga dolliku ak jegeñ yàlla. Abu Darda ni ko jote naa la sama ndey ak sama baay, anaf mooy jële am xel. Nee na yonente bi ni ko del moytu yu araam yi tey jooxee say farata. Farata yi sun borom dee ko jooxee tey moytu yi mu araamal ci yow, boo ko defee da nga doon ko xellu. Te loo man ci jëf yu baax, loo man ci naafil la ci jëf yu baax yi nga di ko def. Bu boobaa da nga dolliku ci àdduna am xel, da nga dolliku ak jegeñ sunu borom, da nga dolliku teraanga ci yàlla it. Borom xam-xam yi da nga wax ni ki xellu mooy ki sàkkoo xam ndigali yàlla yi ak i tereem. loolu am na borom xam yoo xam ne nañ xel mooy di luññutu bëgg-bëgg yàlla ak i tereem, di luññutu it la muy tere, di luññutu la muy digle di ko jéem a def, di luññutu la muy tere di ko jéem a moytu. Sëriñ Bachir wax na ne xam-xami xel yi benn muy xam-xamu diine wala muy xam-xamu adduna. Te xelit mënta jëlandoo ñaari mbir yëpp ñuy am kepp ci moom, fokk dana am bu lëng. Nit ki mënut a yeewu ci àdduna jàr ba noppi yeewu ci diine jàr ñaari yëpp, wala boog bu mënee amit mënuñoo yem, fokk dana am bu lëng. Te ki xellu dëgg mooy ki ràññee
ñaar yum doon mo xaragne ci leugën ak lañu gën ci xellu deug yit moy ki nga xamni jamono bu ne bu xame li gën daf koy xémem jeng jëm ci ta lay deug moy li sun borom wax ni wal akhiratu khairun wa abqa ni al akhira moy li gën ta mo gëna dess kon ki xellu moy ki tan ëlëk ci tay tan al akhira ci aduna ta lu ëpp li ñuy gis ci nit ñi lu ëpp ci li ñuy gis moy nit ki numu mosé ci limuy sakku rek dana ko dofé

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen warseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

وترم الأولى إليك والشريعات المطهرة يديك عبدك القديم أحمد.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar am mbégte lool ci teew ci bérébu xam-xam bu tedd bi nga xam ne fi lañu daje tey di jëmmal lu rëy rëy ci diine ji waaye di jëmmal lu rëy rëy ci wooteb sëriñ bi di nuyu mbokk yi nga xam ne ñooy xidmatul muslimin te woote jotaay bi di ay ndaw yoo xam ne xam-xam yitteel na leen ak njub yitteel leen ñaan suñu borom sàmm leen te dëgëral leen te baril seen i kenn di nuyu kon mbooleem ñi fi teew ak képp kuy dégg sunu kàddu di nuyu it kilifa yi fi teew te bokk ci ñoom Serigne Mor Bousse mi nga xam ne ci kilifa yi Rawdu Rayhin la bokk ànd nag Serigne Mor Ndoom mu mel ne jotaay bi mbokk yi dañ koo cëralee daairatu Rawdu Rayhin kon ñoom ñu teew fi ci seen tur waaye teew fi ci turu daaira bépp ak bokk yi nga xam ne xam naa ci kanam ñu ngi ñëw waaye di nuyu sunu mbokk Serigne Mohamed Murtala Touré di rafetlu teewaayam muy ku am taxawaay yu am solo fii ci liggéey bi di liggéeyu xam-xam ñaan sunu borom gën koo dëgëral gën koo sàmm gën koo barkeel kon di leen nuyu ñëpp di leen jaajëfal di leen ndokkeel it ci yëngu yi di ñaan sunu borom barkeel ko nii ko Serigne Ibrahima Khalil waxee da ngeen a sàkkoon ñu waxtaan ci li ñuy wax alkazib moom kàcc la ko tuddee danañ ko tuddee tur yu bari waaye li muy tekki rek mooy lu ñàkk solo la yoo xam ne bari na ay turam yoo xam ne sax teggin mayewut di jaar ci digg ba ci barab yëpp ci buntub jàngale nag ma nis nay wax waaye boobaa ñu xam ne jàngale mee ko laaj tànn giñ tànn tomb bi rek lu yaakaaru la ay ndaw yu xalaat ne war nañoo waxtaane ci alkazib lu koy waral lu muy wàññi fu ñu jëmee nit loolu am solo lu yaakaaroon la ndax ñi gën a loru ci kazib mooy ndaw ñi am na ndaw ñoo xam ne seerug ndaw ba seerug mag lépp yàqu na te ay kazib moo ko yàq ñu dugal leen foo xam ne lépp kazib la ñuy sonn guddeeg bëccëg te duñ jariñ kon bu ay ndaw dajee xool ne lii am na xutuura bu ci nekk ñu bëgg ñu waxtaan ci loolu lu yaakaaru la ndax dëgg la ayib la ñaawteef la waaye nag lu tasaaroo la tasaaroo na ci ba ci barab yu ñu ko fëgewu kon ci barab yépp daanaka ci awsaat yépp ci charaih yépp boo demee fekk fa ay kadzaabun waxuma ay kazibun waaye ay kadzaabun lay wax ay narkat te muy loo xam ne bokk na ci yi gën a ëpp lor ci biir ab société li yàq société foofu lay tàmbalee ndax mooy wane lu bokkut ak li am kon bu ay ndaw dajee ne nañu waxtaane loolu loolu lu am solo la lu am yaakaar la ñu ngi ñaan sa borom doon waxtaan wu am njariñ woo xam ne dana am jeexit ci ñun ñëpp tax ñu xam ne lu mat a moytu la amul njariñ fii ci àdduna amu ko ci àllaaxira lum lorut nit du ko jariñ lum lorut nit du ko jariñ kon waxtaan ak am na solo ci biir waxtaan wi it Sir Ibrahima Diouf tomb buñ ci wara waxtane dañ xamlé lan moy kazib deug deug ak lu koy waral ak danger bi ci nek lan la ak fuy mujjé nit ki ci teunk al kazib moy wax la ca ginnaw deug ñaar rek am deug mba nar lepp kaddu guñ yëkëti da du deug rek kazib gep kaddu guñ yëkëti te du deug kazib deug lan moy deug moy li depp ak li am su mene gis na diw te fekk gis na ko lolu deug la bu fekke ne gisumako kazib la su mene dem na barab sangam te fekk dem na fa deug la bu fekke dem ma fa kazib la ni ko waxe lu depp deug moy sedqu waye lu wute deug moy kazib donte nit ki man na wax ay wax japp ne non la fekk du nona lolou kazib la lolou motax kazib dana nek luñu tay waye dana nek njumte motaxon sallallahu alayhi wa sallam waxon ne man kadaba alayya mutaammidan dana ci degene qad yaktibul insan wala yakun mutaammidan nit dana wax lu deug fekk jublu ko boba bakkar lay teggi waye du temu nek aw narna bakkar lay teggi ginaaw jublu ko won da nga joom da nga jawale da nga fogal lu nekut lola man na la musul ci bakkar ba ci wara juddo waye nak wax wax lu lu deug la kon sa bu nit waxe rek te wax ja ñu xol ko depp wut ak li am japp leen na lola kazib la ak ku ko meena wax na ñu xol nak ba xam ndax da ci am bakkar wala amuko ci haqiqat haqiqatul kadhib ikhbaruka ma lam yakun thabitan bi qawli al ulama lola serign bi jangale won teunk ci deug deug kazib moy nga joxe xabar bo xamne bokku tak li am waxte wax yu bari ne lu ñaaw la lu bon la dana waral rebbum yalla fa huwa qabihun mujibun idha jala la'nata rabbil arshi fi ma nuqila ak ci aju yep kon ci teunk kazim wala fan wala nar wala katch niko sey baye waxe legi moy wax lu wute ak li am waye nak dana don ay wax dana don ay jëf dana don yene yit nak nit dana nar ci ay waxam waye dana nar ci yeneem waye dana nar ci ay jëfam donte budé jëf ba yene dana ko wutal benen tour waye fi haqiqa batay kazib lay do nit ki su yene lu bokut ak lim jëf bu wané né li lay yene té jëf rek yene wul lola lol dañ ko tudé ngistal bu dé ci jaamu yalla waye fil haqiqa batay kazib la ndax lam wax né mom la djublu djublu wul lor lolé it motax dara nek ñatt yoy dañ ci ñew dana nek it fen dana len fen wuñ sos nga xane mom amul asas lolou lañuy tuddé iftira ci arab wala ñuy tuddé ikhtilaq ku jekki jekki rek sos ab qissa bo xamné min al alif ila al ya dara amu ci da tok rek di lepp di sangam daf na nangam barab sangam te musta dem gis wala musta def lolou lolou ci bir kazib mo tuddé iftira ñi aw dur day nga tuddé ikhtilaq nga xamné lepp yakku sos waye dana don lu am ciosan nga yokku ca ma nga wañ ci ba tax dorut lu don amna yo xamni amna ab xista dana am nit jël ko yokku ci lu bari ba dorut lu don lolu batay kasib la arab bi diko tudde al mayn wala bok nga wañ ci ba dorut lu don tek jël ab xista dag ko ci digg ba set la la ci ñor nga joxe ko mu melne li la ki wax fek lola bu ko te lam wax nga ne diw mo wax li lola batay kazib kon dana don mbir mu am nga yok ci lu ci bokut bam jox menen mana wala nga wañi ci lu ci bokon bam jox la menen mana waye di gëna mag na gën ci graw moy bi nga xane mu amul ben asas yaay jek jek rek ñew juk sa juk bo xane lepp lepp nar la yepp nak amu ci ben bu baax
2: donte amna ay wouté waye ben bap ñu baye xel lool ab atem ci l'islam nak modi ne bokku na ci yi ñi gëna bañ bokku na ci yi gëna bon bokku na sax ci al kabair bakari ma yi nga xamne tuup moy tax ñu jéggal la bakari mag yi nga xamne kenn du lako jéggal te tuuboko xam nga dañu gis ci l'islam lu bare bare ñi wax ne ku def nangam ñu jéggal sé bakkar ku def nangam jéggal ko ay bakkar abé jito yo mujju yo yeb sagha'iru dhunub motax ñi wax bakkar yu ndaw yi lay la jëf ju bax man na tax ñu jéggal lako wax lu bax man na tax ñu jéggal lako waye bakkar bu mag mom tuub moy tax ñu jéggal ko ni kazib nak ci bakkar yu mag yi la bok motax lu mota moytu la donte jang nañ ci al jawhur nafis serigne bi teunk ci ay wax yo xamne ay woromi xam xam jitu ñoko waxon seddelé fenné dana nek juromi xaj lélég mu nek lu war lélég mu nek luñu sop lélég mu nek lu dagan lélég mu nek luñu sip lélég mu nek lu haram juromi xaj yi ñu tudd nga xamne moy ahkamu shar wax fami nekke wajib moy ngir xetli bakkan wala ngir xetli alali julit bakkanu julit ak alali julit bu fekke ne katch rek mom na tax muccu bu ba day japp ni wacci dawar waxne sop nañ ko ngir neexal sa soxna wala neexal sa dom asi sib nañ ko bu wa sop nañ ko ngir ci xare bu ñuy jihad nga fexé ba yéfer yi julit ni muccu ci yéfer yi nar wo ngay nar ngir lo day japp lañu sopp la ndax yaang ki khidmal diine ñu sip ko bu fekke ne ngir neexal soxna la wala ngir sa doom donte am nañu wax ne wowu sax dagan na waye ñi ko sibit dañuy gis ne man na yaq ndax bu léré rek man na la nga doon bëgg man na jur sa fan bu dé wi aram nak may waxani amulu sharia jariñ manana kër mënu ta jariñ waye bi sëriñ bi net le bayt yoyu da ca net le wala bayt wo xamne moy khulasatul qawl wa qala qawmun kulluhu khabihu wa huwa fi madhhabina sahih lolou mu jox amna yeneen gaay yo xamne taqsim biñu taqsim kasef ne amna juroomi xaj mom nenañ da ray fen baxu da ne lol nak moy as sahih fil madhhab al maliki dañu la jëm malik ne ko fen ngir nangam nang mu ne la khayra fil kadhib nena fen yu neewu ci motax mag ni ridwanullahi alayhi bokko na ci senu meuna jangale senu ñor liñuy tuddé garal tarid dañ ko defaniko fu fo xamné dañ japp né wax fa lu deug moy tax nga mucc wala moy tax bakkanu julit mucc ta nga am fo meuna jaar ba do wax lu deug daf ko ay mo gën ngi wax lu deug sunu serigne habib makke radhiyallahu anhu dañu daan jangal ci misal lol né bu nit don laqatu ñew duggu sa neek am ko koy wër ba duggu ci ñew ci buntu bi ne ana diw mu leer na ne bu génné dana ko ray mbaa mu tek ko lu metti té mu melni pexé té boko né mi ngi fi dana jall ci yobbu ko nga reud aw reud tek sa loxo ci biir reud ne ko nekkul fi dé moy nekkul ci biir reud wi nga bëgg wax yow mom nak day japp né nekkul ci neew bi nga wax may kon yow fexé nga ba musul nga waji waye nak waxo lu dul deug nga xane buntu yu mel nonu dañ doon jangal nit ñi diko ubbi ngir muccu ci wax lu deug kon ci deug deug fenn bu baax amul bu dé daro yit fo meuna am buntu bo jaar ba def leneen lu lay musul ci wax lu deug mo gën kon day wone rek lu ñak solo la bi ñak solo la sopp nañ ko ci jihad lañ wax sopp nañ ko ngir dafaré ay mbokk waye ku mëna fexé ba lepp jakk té do wax lu dëgal moy li gën moy li gën nit ñu bax ñepp ko bañ diko moytu dañuy wax né sëriñ mag bi radiyallahu anhu dañuy wax né ku jafé jëflanté la won ci wax wax ak mom sa bu la lajé dara boko waxé lu dul dëgg dootu la laj yow kenn ni ci yow boko waxé wax ju gatt mu jeppi la ne kon da ngay don ko yiw mana tontu te do wax lu ñaaw waye do wax lu rafetut waye do wax ju gatt waye do wax lu deugit nak motax yar am solo nit kuñ yar nak mo man lolou leleg da tollu ci situation bo xamne leleg wax lu deug wala wax ju nakari yo xamne kenn du ko meuna deg mo fi ses waye buñ la yare man nga fexé ba li nga bëgg mu jall dana jall té do wax lu du deug waye do wax wax ju rafetu ci tepp lolou bokku na ci ñangam sayyiduna abubakar da fatan wax nan iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibul iman da ngeen moytu wax lu deug ndax dafa dakonté gëm yalla da nañ ci ñew sallallahu alayhi wasallam lajoon nañ ko ni dana nek ab ragal ab julit mu ne waw wax bari waye dana nek fenker mu ne dede sayyidna umar dana wax lu am solo lu ma baye xel neena deug soufel ma te lol newna lu mi am moma gënal fen yëkëti ma te newna lu mi amé newna lu fen di yëkëti nit newna lu deug di soufel nit waye ne deug soufel ma moma gënal fen yëkëti ma ana koku mbokk yi ak sun jamono ji nga xamne legi amna ño xamne ci ay fen lañuy dund mana ay mbeur lañ ci fen nit ñi di len top te ñom ñi len top ak mom muy wax ñep xam nañ li wax deug ba mujju mu siiw fu ñuy lim nit ñi limale ko lol bokku na ci mandarga yi waré jamono ji yaqku la nek jikko yi nga xamne ku ko jikko wo ñep la warona ber fo duggu ñu ne ciem ko xol mu gess mu du moyu la ñoñu lañu yaatal ci ay barab ngir lan ay narkat lañ ay champion lañ ci nar sa buñ naré naro feñ ñu jall ci lenen lolu bokku na ci kon wuti nak li sayyidna umar radhiyallahu anhu don wax bax wax ibnu mas'ud dana wax ne ñaawte fi bi ci gëna bon moy fen mom wax deug ci deug ak ci nar ak lu meuna xew rek fen baxut mo neena mo xam da ngay kaf mo xam kafu al imam al ahnaf ibn masnaq lu am solo neena ku tedd du fen du wor ku tedd du wor neena boromum xel du fen sa bu fen amé rek japp len ne xel wuté nako nit ko am xel deug deug xam li ne ci ginaaw fen dara du ko jaral waxu fa dara du ko jaral ci adu waxon na yit ne ñaar yi duñu dajé mukk fen ak murua li ñi wax mbañum rus am lay jom ak doon fen kat mënu ñu and nit ki day nek borom murua wala mu nek fen kat waye duñu mëna nek ñaar yi mukk ci adu lool lepp nak kon day wané ak ñak solom ba nit ñu bax ñepp yagga wax ne lu mata moytu la ndax limi yak mo bari su ko defé anam yi meun wax legi nak fen dana don ay wax mo li gëna siiw wax lu wuté li am lolou it amna fen wuté ndax nit ñi dana fenal yalla seen borom di fenal yaronte bi alayhi salatu wassalam waye di fenal seen morom mi jam bi ci gëna graw nak gën ci danser moy fenal yalla té mi ngi am nak fi ci sunu reuy mbokk bi fena yalla ay anu bar la sa bo ne yalla askan ko lo xani bokku te lam yang koy fenal nit ñi wut mbolo bëgg daraja bëgg siiw bëgg nangam tax nañu bari legi di fenal yalla sa suné sunu borom xamal ne ma nangam bis fi ngeen deg ci tasuka yu xabar yi nit ko xande tok lo ni mu wax rawati na bu dara jubé lo xamne yitté nit ñi di ca jub mo xam lu am jariñ la mo xam amu jariñ da ngay dégg ñoo xamne dañuy taxaw di tan rek sa bu dajé ak mu am ni japp né dara lañ wayé sa buñu tandé ben mu am amna fukki tan yu moy wayé dafa melni nit ñi do xam dal lu xew dañuy muju téwu ñu leen dégglu diw sangam wax nangam wala waxon nako té fek lu ko jitu wax na juroom ñent yu mel non yépp ay nar la melni da ngay wax ne sama borom moma xamal li nangam moy am ni lay amé lolu fenal yalla la jox sa bop garat bo xamne da ngay wax ne yalla la ko jox fi ngay deg wajjo bu yagut wajjo xamne day netli um ne barzak ak ay ni ñu fekk genné len sawara yobulen aljanat ci ay yu kenn xamul yo xamne mom ñu koy wax mo gëna xam li wax wëru ñi taw diko deglu ñepp seen digëte yalla xamna li mi wax lu wër waye dañ ko deglu am ñuy melne dañuy deggal li mi wax lolu fenn yalla la wote wo su bop ciir bo xamne sa digënde sa bo xam nga ni amok té lélek ñu dox ba gis lu ko firndel ne amo ciir bop lolu fenn yalla sun borom la fenn yoon pay salat bari na hadith yu bari ñi wax yo xamne bañ né bu ci biir ba ulama al mustalah gesto dem nañ ba xam ka ko wax amna ci ño xamne sax yene ju rafet lañ amone xeyna bëgg nit ñi xamé lu baax tax ñu sos ay wax yent ay salama ko way dara baaxu ci ndax mo waxon ne man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kuma felenta tay ko na waj te xamne bir sawar amna fu barab kon wen fenn bu baax amu sun borom neena wa man zalamu mimma naftari ala allahi kadiba ku daqatoñ ki fenal yalla amul kon nit ñang koy def ño xamne ben façon la ci ñun islam ñi ngi koy fenal waye ñi ngi fenal julit yi seen bir bare lu luy xew ci bir society bi ba yaq lu bare bare ciosan la aw fen la shahadatu zur bokku na ci bakari magi te lu bare bare lañ ko gis ben waye bu nar aw naram wut ay gayam ne len bu ngeen dikke ne ngeen ko séré ni ñu mëna tew ci am penc diw sangam mo def nangam mako fekke te fekk la ngay wax dara du ci def am ño xamne métier lañ ko def ni ñuy tuddé avocat man na bax bu fekke ne dañ ci jublu ligéeyal yalla dañ ci jubolé deug ndax nit dana togn ñu nangu ne mo togn waye sakul ko ndimbal am ma nak fekk nit mu togn nga wolbatiku mu melni mom deug mom lañ togn bañ jox ko ay droit koku soldaru narkat la ci amna ño xamne da ngay ñew mu leer na le mom mo togn nga ne ko da bëgg nga wolbati togn gi jox ko sama adversaire nga ne ko bismillah fay ma xaliss mu fay la xaliss nga dem falsifier jaxase ba ñew ne ki nga xamne mom yépp xam na ñamo togn ñu ne legi mo yor deug sharia nak zahir lay atté sa da na ko wax ne sa bu atté bu nopi da ngeen xamne ci zahir lay atté way képp ko xamne li ma la atel reuy lambañ wala bari pexé tax bo leggé dang ko dajé sa borom dang ko lijiñti wat zahir lañuy atté waye batin mom wuté buñ la attelé ci zahir lu wuté li amé mu ciego fi nak amna ni ño xamné ci séni doxine da ngay japp né gëmuñ yalla ndax gëmuñ bi sëñ ci ndax liñuy def ñom seen addu lañuy lijiñti alakhirah seen yéne wu ci kon liñuy wax shahadatu zur mom lu tasaro lu yaatu ñi ci mucc yit nak bari wu ndax dafa bari ay anam yi am lay lay nit def ko sax da ko yeb lay lay def lay lay nga yereb nit defal koko serel ko lo xamne fekki wo lolay du mata moy tulo kon bokk na ci xéeti wax lu deug yi lo xamne ay wax lay doon liñu tuddé shahadatu zur bokk na ci ñi nga xamne dañuy fen rek ngir kaf ak ngir bëgg nit ñi ré ay comédien lañu doon comédie mëna am waye lepp deug li doon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dan na kaf ak njabotam waye musta wax lu deug gis ngeen bamu waxe soxna sosé ñew ne ko ñaal mo tabbi aljana mu ne ko magga du tabbi aljana da du kaf ak mom ne ko do tabbi aljana sa magga tay bi inna anshanahuna insha'an faj'alnahun abukara waye kaf lu mbari bari limi wax lepp deug li do fi nak day gis ko xane mom am maye kat lay tu bokuy maye xam ngeen fi ci sun ma limi tekki moy sos ay wax yo xam amul ciosan waye ay maye rek la tu da bëgg dal jawu ji da tang ma bëgg mu feex am ci ay jambar yo xamne mana bo leen fekke ñu tok di wax nar wi dañ ci wutul lepp wutul ko barab wutul ko ay jëm wutul ko waxtu te lepp ñoko nar lolu lu doy war la donte amna wute tuti nak yi nga xamne mom dañ koy wax ci turi malay ngir djublo jangale amna ci borom xoxuy wax waye da am ño xamne mom dañuy sos ay xissa ci bir jamono ngir rek bëgg nit ñi di bëgg di reey ndo islam non na mbugal ñal na ki nga xamne day waxtaan ngir nit ñi di reey te limi wax dara du ci deug waye bëgg nit ñi reey rek taxna su dikke fekk nit ñi tok dal mu jekki jekki sos ben xissa bu reey ñepp di reey bu ne ba ci bir mu xamal ne moko fent fim tok la ko fenté am na ñoo xane ak may lañ am ci walu ko fuñ tok mën nañu fenté xiss mas nañu am dekk ndo jo xamné mbokk yi dañ ko natonatu ba xamné sa bo bëggé dal ki so doon togn ba wax ben xiss xiss bo mëna net ci aduna bo noppé mu netli benen xiss bu nuruk bobu bo xamné mom dund na fo mëna netli xiss rek bo agalé mën la mën kay bi sangam def na nang wax la bu mel non da ngay mujj yow ci sa bir ñi nga jaxaso dañu dem ba xam la te do yegg ni xam nañ la nga ne buñ ko bëgge togn kenn jekki jekki ñew rek da ne man dina ma gi fe rom ben way nangam la man ne lolou ma sa rom lu ko raw da di netli benen xiss amna ñu mel non ñoy lañ baye xel ni waxone waylun lil ladhi yuhaddithu fayakdhib liyudhika bihi alqawma waylun lahu waylun lahu waye fenen mbok yi nimuy doone ay wax non lay doone ay jëf amna ño xamne dañuy fen ci seeni jëf donte fen ci ay jëf dana tuddu ak nifaq ndax wané lu bokku te li neela waye amna masalan day gis nit ko xamne nim taxawé ni nim mel ma melut nonu ñaar dana ko waral bëgg dara dana ko waral ragal dara dana ko waral amna ño xamne buñ ñaké di sakku ndibal danañ woné ak yoggu yoggulu ak yeremtelu go xamne meluñ nona waye suñ gisé ku am dara ku yor dara ku yaakar ci mom dara day jëk jëk soppi ku da doon am malade dana tamulé wonk tamulé def lo xamne ay acte la yo xamne lepp ay nar la parce que meluñ nona yegu dara waye bëgg na dara tax muy def lu mel non lolu ay wax ay jëf la yo xamne du dëgg ay jëf la yo xamne dëgg gis ngeen mokk yonti yalla yusuf alayhi salam ya kéro ba ñëwé ci ngon nga seen baye ñëw ñëp andano di joy yoyu wax du dëgg ñoo daf yusuf liñ ko daf ñëw di waré fa jaw abaw anshan yabkun joy yoyu ay jëf la waye nar la ndax lañ ñi bëgg wone bokku tuk li am kon ay nar dara nek ay jëf lu bari nak la ci sun biir nit ñi léleg nit ko xamné bu ngoro ji fen di wuti soxna ni mi mel melut non day abbu ay bubu abbu warway abbu ay anando ba ko la gis japp ni ni nga mel bokko ci ay lorom bis bu pend bay wuri nga ñak la nga am lepp lu lamay dan la ko xaj motax do ma dem liñ soxla ci mom na nekku naturel mel ni mbedd mu bax boy wut ak boy moytu lepp mel na nga mel fi nak am na ño xamné ci seeni comportement melu nona sa buñ joggé jëm ci kilifa daal yor melu ni kuyu so day ak ñom japp leen ni ku bax mais waye bo leen fekke ci mbedd ma nak da nga nan xana ki du la fekkon ci jakk ji nit day am nu mel fess mu leer ju xam la waye bari nañ ci sun biir ño xamni mom dañuy xaj seen bop bo leen fekke fi ni ñi mel du bok ak bo leen fekke feneen am ño xamni bëgg dara taxna fa ñi wuté dara buñ fa démé yeen melokan lañu yor yeen melokan waye suñ dil sa ci nit ñi nak don keneen nit lolu fu jar dana dégg mel mbokk mo xamni dafa mësa nekk ci réewum nar waye santu yum sant nak bu dé ci sénégal da bari ñuko sant ño xam dañuy julli sa yu méré rek day dem né day tubbi su bëggé xaliss day dem day tubbi mom diina jall ñeeku ko day bay ñun neexal ko jox xaliss mu dalal su resé bu lolo joxé rek mu jek jek def déclarer lolu koku am narkat la ci jëfëm alal jërul lolu té mi ngi am nak lu bari bari ño xamné kon liñu jëf ak niñ mel bokku nit mom li bax rek suñ la gisé sa zahir tek tale sa batin waye say bu fekké né ni nga mel ci zahir ak ci batin bokku ku jëfënte yow xamné liñ ko wanon bokku am ci ño xamné jaay ak jënd buñu diké luñ la lepp nga lebal leen ndax seen comportement waye bu fay joté nga xamné melu non ñoña lola ci nar ci ay jëf la bok ni ki nga xam don da na nek ci yene yi bu nga waxne ak borom xam xam bi bañ diké sun borom la amone xam xam ngir deug ngir yalla ki ene ma zone taxaw l'islam mo len waxul deug da nga don xéme wax nañ ko ngir ñu da nga tabé wax nañ ki ngir ñu né alim nga wax nañ kon lu ci nek lañ yéné won bukut ak lañ non def motax bu yamal xamé du len jariñ dara kon lolit bokku na ci li wané né bu ber ñi kon lu yaato yaatu dara nek ay wax ni mako waxe legi dara don ay jëf waye dana doni di fas ci xolam di doxé nu wuté ak nona yépp nak nit ki dako war di ségg ci bopam ngir muccu ci ndax li jafé jafé moy sa boko bayé muy sax di mag ndag nang bu xasse deuguer ba mi reen genn ko sa bop dot yom day gis nit ko xamné dako tam buntu ko bayyi day dem bay am ci xolam yéné bëgg bayyi fen way duko man sa bu situation téwéré mu fen lolou likoy waral moy tam ko motal motam moy tulo waral yu bare bare yi tax nit di fen yu bare bare la mbokk yi waye ba ca jitu moy gëm yalla gu doye di ni ñi tut banful iman dana yobbu nit ci mu fen waye doom adama ji bu gëm yalla am degeere deug deug lu koy jaral fen ci aduna doom ndax du soppi dara manam nit mën ta fen ba tax mu am lu wurtona am mën ta fen ba tax mu muccu ci lor wu jog jëm ci mom te yalla na mu max kon jëruko waye ñak gëm yalla gu deugër ak ñak bayyi xel yalla di ñak wax muraqabatullah yoyu dana waral ni di fen fo fek am narkat rek bayyi xel ne gëm yalla am deugërut bayyi wut xel yalla ci lu bari ndax jamono yi ngay wax lool deug yalla dila gis ci sansa man na la ray fofu wala mu toroxal la ci kanam nit ñi mu sutural la ki gëm yalla di bayyi xel yalla du doxé non kon lolu ku ragal yalla di baye xel yalla gem yalla gem mu mat du fen kon ñak

gëm yalla ñu baye xel na kon sen mandara gam ñak gëm yalla la gëm gu degeeru am ño xamne leen tax di fen ragal la ragal ku leen mbugal ragal ku leen yedd ragal ku leen critiquer da tax ñuy fen xale yu bari fiñ jàngé fen bokku na ci ragal ku leen duma bu fekké ci leen di yar amut hikma ba luñ def rek mu duma sa buñ défé aw ñomé buñ diké dañ koy wéddi motax lolu yaré kat yi war ko moytu ak loy mëna yar gona gi nang ko yar ci mu ak lu mëna xew na wax dëgg waye boko bo yu bo fitam ba nga xamné day japp ni suma xé dëgg ñu ray ko ba tax mu fen moy liñ ko mëna moytu lo yang koy duggal ci lu yeesu lool loy japp na lu mëta baye xel fexé ba gona yi buñ fen ngir ragal am mbugal ñi tuwab yi def nga xamné seen xalé ak lu mëna xew bo dëkke dëgg lañ lay wax yar bobu julit ñoko mom war nga fexé ba gona yi mom ak lu mëna xew nañ wax dëgg waye buñ ko defut moy jur ño xamné ci ak ngoré lañ tamé lola maggé ko nak dañuy muju fu dara xewé rek nañ fen ba jall mana tay bu mbolo ñewul fi ñu bëgg dugg ci barab bi sax buñ dëkké fi dañuy waxé ñun ci khidmatul muslimin lañ bok ndax bëgg téw rek té mën nga wax fi nga bok ñew téw jarëñu fi waye danañ yubalé bakkar ndax tamunuñ bokku na ci ay lorom boko tamé do ko mëna bay motax lo japp na mota baye xel la bokku na ci li waral fen mbokk yi intérêt bu tew manana ñi nga xamné intérêt tay jaral na len lu ne bari na nit ñi fen lo xamné ay seeni njariñ mo len tax di fen xam nañ ne li du deug waye buñ ko waxé xeyna jaral ñu ci njariñ tew duñ baye xel la mi jur bo legge lool nak dang ko fekk ci bir yaxantu kat yi jaay kat yi ci bëgg seen marchandise jar dana tax ñuy wax lu deug dila wax nangam la ko jëndé ci jëndu wuñ ko lool dila wax fay nañ ma ci nangam te kenn fayu ko ci lool yoyu mbokk jërtu xép ndax jaam bi wërsegam képp lay lek yent yalla mohammed aïssam da waxona ittaqullaha wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha lool bu ko nit ki xamé fenn du ko jaral ndax du soppi ci doglu yalla dara lim war am képp lay am ki na la jënd ci yow bo waxé dëgg dina jënd waye amna ño xam nak dañuy wax lu dëgg ngir bëgg jaral bari na yoon lool ci liggéey kadi da ngay waxal ñu ëpp liggéey wax leen délai bo xamné ñom xam nañ né mënu ci soti ñu né mëna ko ci sotal fa ngeen mujj moy xulo léla ngeen mujj ci yobbu atenté kon amul jarig amna ci liggéey kadi bari téré yéek maçon yéek ministre yéek xéet liggéey yépp bu xéet xéxo yu amé day gis wax limi gaddu xam na né mënu ko fay sotal té ku ñew dañ la wax né bu saw yalla ba la bis dina nopp té mom mi wax lolu xam na né mënu fay nopp lolu wax lu deug la alali aduna jëru dong yi jang kat yi li ñu wax tricher ay fenn la may faral di wax dong yi ne len sa bu ñi def imtihan ab xalé mu tricher ba jall japp na ne nax na ñi doon ñikoy jangal way bofu la nax ndax imtihan lan la dañ lay sét ba xam yow mi fu sa mustafa toll bu fekk ak sini fi ñu jappale la nga jall bo fi aksi wut ñu dimbal ba nga aksi fa legi bo wone ne man li xamna ko fekk xamoko yow ya gëna loru ci mbir bi ki lay jangal ak ki yor dara jek seen yonne wu ci fi nihaya jeexit jete tofu ak awaqib ya ci sa bopale dal bo legge kon lolu amu njariñ waye day gis muy am lu bare bare motax ki xam buñ koy nattu day def lim xam ndax ki koy nattu da bëgg xam ndax li mu ko don jangal xam nako wala xamu bu ko xamé bu fekké ne xam nako bu fekké ne xam nako bu fekké ne xam nako nga jall ci leneen bu ko xamoon nga deppat ak mom waye dafa melni li am mom moy tricher mom lu yaatu la ci biir jangou kay fi jangé l'islam ak fi jangé len yépp ci am ñepp ko wara moytu way rawati nañ ñi jang l'islam mom am shahada bo xamné xam nga ne tricher mo la ko may bo wété ak sa borom xamné li nga am ci ay pexé nga ko amé lolu julit ko wara moytu ndax bu yépp démé yaa fi dess
wéet ak sa borom xam ne lii kat dama tapale ba am ko loolu dara jarul ay mi ngi am ba tey fenn mi ngi am ci di falsifier ay kayit falsifier ay kayit léegi gis ngeen ci jamono ay nit ñoo xam dañuy jékki-jékki rek génne diplôme bu rëy ne la am nañ ko loo xam ne ci njàng lañ ko war a wuti ba am ko nga dem jënd ko ñëw teew boobaa ki koy jaay ak ki ko jënd ñëpp ay narkat lañ ndax lii daa am foo jaar am ko jaroo fa kon suñ la waxee ne am nga ko yow ki la ko waxu dëgg yow mi wax ni am nga ko waxoo dëgg loolu jàpp na lu ma bàyyi xel la léeg-léeg nag mu am ci yoo xam ne lor la ay nit di ko def masalan tey kayit yi ñuy wut ay kayitu juddoog yu demee noonu nga xam ne léeg-léeg nit ki day bëgg a jàng ñu ne ko fii boo fay jàng kayitu at sàngam dong ngay mën a jàngi loolu bokk na ci li ñu waroon lijjandi tey am njàng wurta am at ci dëgg-dëgg ku mën a jàng rek war na la mën a yóbbu nga jàng waaye jural na nit ñi wax loolu am dem soppi seen i kayit judduwaat loolu mbokk yi wax lu dëgg la de saa boo defee sisement ne judd naa 98 te fekk yow 96 nga judd mooy signé nga kayit woo xam ne xam nga la ci nekk dëgg mu des nag loolu ci dugal bu dee ñàkk pexe la xëy na ñu jégal la ko ñala ko def ñala ko def loo ñee gàddu Bakar bi waaye lu mat a moytu la fexewoon ba yëpp jóg fi nit ñi di mel niñ mel buñ bëggee jàng-jàng buñ war a jàng-jàng loolu moo gënoon waaye mi ngi am nag moom yu bari kayit yi ñu yor du seen i kayit àgg na ci tukki kër yi sax ñoo xam ne léegi dañuy tudd muudu jël kayit yi Samb tudd ci tukki ca maa ne bu ñu génnee Samb la ñuy tudd rek ngir bëgg a tukki loolu yëpp nag jàpp naa ne jëruko daal jëruko kon bëgg am bari na xeeti fen yoo xam ne bëgg am dara moo ci dugal nit ki te buñ bàyyee xel ne du soppi dogalu yàlla kon jëruko bi ci des it nag bii ah dana tax di fen am na barab yoo xam ne barabi fen la moom nit ku fa màggee yaroo fa kenn mënte dee nga doon am narka ndax ñañ fay gën a yéem di leen gën a naw nit ñi di leen topp ay narkat lañ jaww ju mel noonu ku fa màggee it boo muccee ci nar yàlla moo tax bii asaliha am solo di taxoon sëriñ bi radiallahu anhu fonkoon lool bii asaliha di beroog nitam bokk na ci lu mel noonu yóbbu leen jaww joo xam ne mbaax a fa neex ngay dégg mbaax di ko gis soo màggee da ngay baax waaye barab yi nga xam ne nag am safaan ngay dégg moom ngay gis boo màggee noonu ngay mel te bari na ci suñ milieu yoo xam ne nag ay nar rek nga fay dégg télé yeeg rajo yeeg journaux yeeg yépp ay nar lañ cee xëyeen te yi ñi def ay nar boo ko seetloo ñu ëpp ay ceetaan ñi leen di seetaan foofu la gën a bare ñi ëpp ci nit ñi duñ xam lu tax ñu leen di seetaan kon dañuy jeexitalo ci ñoom su boobaa loolu aw nar la tàmm ko tàmm ko dana tax dutu ko mën a bàyyi am na ñoo xam ne nag ragal bëgg a mucc moo leen tax a fen bëgg a mucc wax naa ko ci xale yi loolu moo tax moytu la dawal ko ci oto yi léeg-léeg ñu dajee ab takk der boo xam ne day bëgg a mucc ci ayam tax mu wax ko lu bokkut ak li am léeg-léeg mu yor kayit yu jeex du nu nga wax ne jeex na léeg-léeg muy dawal du yor aw kayit boo ko waxee duma ko fàtte ci kër gi te bu ñu la toppoon ba ci kër gi duñu fekk wenn kayit yooyu yëpp day xeeblu nit day sufeel nit am ñoo xam ne dañuy fen ngir lan ngir dañoo am seenu noon buñ bëgg a yàq adduna di ko sosal di wax lu kenn mënta dégg bis bu yàlla sàkk ngir dégg ñuy xuloo seen wax lu ñuy wax ñoom nañ fexe ba yey rek nañ fexe ba yey ma sama dégg koo xam dafa xuloog menn mbokk ñu ànd mu di ko kalaamee di ko yóbbu ca seen kilifa mu dem ba ci yoon wi ne ko sëñ bi yow nit ku baax nga buñ àggee ci kilifa ga danaa fen ba yey la te yow mënoo fen xam nga kon kooku moom jël nag fen def ko nga naayal kooku it daal di xam ne li wax dëgg la mu dëpp jàpp ci yàlla lu mel noonu mi ngi am ci biir société ñoo xam ne luñ mën a fen ngir seenu noonu yàqu jaral na leen seetuñ ci yàlla seetuñ ci dara mën nañ laa sosal lu ne mën nañ laa créer lu ne mën nañu jàppalante ku ne ci yow ngir loolu
motax lolu rawati na ñi yëngu ci politique nañu bayyi xel ne politique jërul lool di wax lo xamne yow mi koy wax gëmoko bis dina ñew sax nga jëfaat ma nga wax lu ko wedd kon dara jëru ko ci aduna bokku na ci li waral nit ki doon fen kat bëgg ay netti amna ci do marmé yo xamné netti mom dafa melni sidir gu daw sen dret lepp luñu dégg tay bala ñom jamm netti keneen sallallahu alayhi wasallam non na kafa bil ma'i kadiban an yuhaddith bi kulli ma sami' nit ko xamné lepp lo dégg netti ko xamal na fen kat ngey do ndax li ngay dégg ay fen mënu ci ñak mom motax nitit sa bu déggé dara nang ko ségg bala nga ko netti ndax jarna netti ngay dëkk li jëm sax nak même bu ko jaré tam doon deug ndax amna njariñ yoy par ngoy xalat kon bëgg ay netti bokk na ci li tax nit nek fenkat amna ño xamne nak jangoro joju la yor bala ñu am lu lay neex rek buñ toggé né ndax yi ngeen nangam lool bokk na ci limi jur dañuy ne ci barab am kuy wax dara duñ deug wax ji lepp de dañ ci deug dara genn netti ko ci bokku te na dawe bu léré mu ne man ka dama fogon moto yoyep ndaw ñi nañi moytu yu mel nonu lepp lo bëgg bokoy netti naron lo am jariñ bi ci def way nga xam doon deug tay na la leer nañ ñi boko deggutoon nang ko gis bam leer waye lay lek da ngay jot am xabar rek do jot bop ba do jot genn ba ci digg bi ngay deug dara daal di dem netti lepp mu jur ay safan imam malik daana wax ne idha kunta mutakalliman bi kulli ma sami'ta fa anta kazib lol barina ño xamne mom lol seen métier am ño xamne nak dañuy nar ngir bëgg nit ñi xamne ñi ngi fi lol amna mbokk yi wa yo xamne amut ay bagage waye man lay nar nak nit ñi diko bayyi xel li gëna doy war moy lélegi da ko gis ba gis ko ci ay imam yu khutba di sos ay xissa yo xamne yenn ay leb la yenn ay théâtre kat ñokoy tiyar waye da nañ ko wax ngir bëgg nit ñi leen bayyi xel mbokk yi lol moy lan nit ñi bayila xel te yalla jeppé lu muy jëri te jambi sa bu waxé lu dëgg te moko tay yalla da koy jeppé kon lu mëna xew lo bëgg nit ñi yëm la yëm lo bëgg nit ñi top say waxit fexel ba wax na doon dëgg ndax gatt gi muy jur sa bu test sa bu léré né li nga wax dëgg rek lu mu la yëkëti won dal la ko wacc te loolu mi ngi am suñu biir ay nit ño xamné bëgg nañ fuñu toll nit ñi leen bayi xel motax jamono yi ne bu dara xewé bu ñamul lenn lu ci net dañuy créer dara netliko lolu ci xéti nar yi am ñak solo la bok yakamti dana waral nit ki nek afen kat ñak tay dana waral nit ki nek afen kat yakam ak ñak tay am ño xamne nak ak reey mo leen japp ak reey mo leen japp ba tax ñu wax lu deug nak xeyna fi buñ waxe li deug seen daraja wacc wala nangam tax ñu daldi sox ay wax loy bokku na ci li yes ndax jikko joju soufey la jikko iblis la wan sa bop ne ya fete kaw ba lepp luy tax lu nur da ngay soufey dang koy neub wan nit ñi lenen iblis la'natullahi alayhi lako alak reey gogol bako yalla joxe ndigal ci adam mu lank dako wut aw lay neena ana khairu minhu la lol waxu deug ndax yim tek ba japp ne mo gën lolou tego way khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin la wax kan mako wax ne ko an naru khairu min at-tin gis waxum la motax nit da war di tey loy waxit nga tek ko ci ay tego yu wer so beugé mu nek deug iñan dana tax nit nek fen kat iñan nit lum am boko gisé xamou noy def nga wut ay guntu sosal ko ay wax ngeen nangam ta mo am ko wala nangam la def am ko ay lo way jadu lolou ci wedd yalla bok amna nak fen yo xamne mom wéréde la da am nit ñoo xamne mom dañ leena wara yobbu hôpital ñu faj leen dañuy fen guddii ak beccet fen wo xamne amul leen benn njariñ amul soosu bi njariñ

ni fen ben nga sol ci lu bax mba lu bon ñu dug ci bir la ra faaw faaw am yitte ci ndaw yi bañ sof ñu sol ñom ak deug ak bax ba bu ëllëgé du nekk ay fen kat yo xam day nekk fébar ci ñu buñ ko mëna bay danse bi nekk ci fen nak mo lënkelo ak mu jëm mom lañuy mujjé manam lepp am lepp ay lor la ci bakkar yi magi la bokk du yubbu sawara sallallahu alayhi wasallam neena man kataba alayhi mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar da yobbo sawara ben way ñew na ci alislam ne ko bakari magi moy yan mu ne ko bokale yalla mu ne ko bu ci tege mu ne ko dog ak mbok mu ne ko bu ci tege moy fen ngiñ lo xamne yow mi giñ xam nga da ngay fen ak ko xamne neena day jël alali jamur ci ngiñ lo xamne fen la da giñe giñ ba jot ci alal ji te xamne day fen ci ngiñ ma kon da fen ba am alal da fen ba am alal kon ci bakkar yi magi la bok yi nga xamne bu ko jambi tubul bu yowmal khami man nakoy bu sawar wa bismillah mandargam kefer la yit nak mandargam ñak gem yalla inma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minun bi ayati llah wa ulaikumul kazibun la alquran wax ñi gëmul yalla rek ñoy fen masla yonaj ali islam ne ko ndax ab julit dana nek ab ragal mu ne waw ndax dara nek ab nay mu ne waw ndax dana nek ab fen kat mu ne dede benen hadith wax ne wa yutba'u almu'minu ala kulli khulla ghayra alkhiyanati walkazib neena julit deug jikko julit man nako yor ci jikko yi bam dess wor ak fen waye julit tigi du fen julit tigi du wor lolou it mata baye xel la mandargam nafiq la yi ñu wax ne moy mandargay nafiq yep fere nga ci bir ayatul munafiq thalaf idha haddatha kadab wa idha wa'ad akhlaf wa idha tumina khan ñet yep ay fere nga ci bir kon mandargam nafiq la ta innal munafiqina jang ngeen ko fi darak al asfali minan nar kon bokku na ci li fen di wañi day taxa doon nafiq te nafiq fa gëna suufi ci sawara moy kërëm bo leggé kon lu fu jaar amut qutila al kharasun borom xawé taf sine nañ yalla rebbuna fen kat yi lay tek lu'ina al kadhabun day tax do am noflay waxon na imam ali nako imam hasan nako fa inna sidqa tumanina wa inna al kadhiba riba kon da ma yaribuko ila ma la yaribuko fa inna sidqa tumanina wa inna al kadhiba riba fen ka deug xelam do dal da waxtu way day japp ne fenami lemu tes day waral febar xol fi qulubihim maradun fazadahum allah maradan walahum adhabun alim bima kanu yakdhibuna ci yan qira'i yakdhibun ndax lan don gën don ay fenkat mo len tegal lol ku bañu fen ngir torox tay alakhirah yep aduna ji rek yentu yalla mo islam neena fen day wañi wërseul fen day wañi wërseul neenon birrul walidaini yazidu firul umr wal kadhibu yanqusu rizq lo rek warna tax amul ñariñ kon day taxit yëngu bi ngay yëngu du barkel nona al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima ibn islam mako wax neena ñaar ñi jëfëlante ci jaay ka jënd buñu waxé dëgg yalla barkel ñaay ma ngeen ma waye buñu féné yalla téggi barké ba lool motax mbokk yi ngeen gis jaay kat bo xamné day bari xaaliss lool bari aral lool waye dana dund bu faatu kenn du gis lum jariñ yalla lu bax lum def alal li ñu bari ba du ko jariño lool moy alal ju barkelu doon fen kat ba am alal bokku na ci ay loram alal ju do ci def lu bax boko bëggé do ko man da fi nek rek nga faatu ñu mbugal la ci fekk do ci jariñ do ci jariñ motax lay gis nit ko xamni dañuy wote lu bax ñepp di yaakar mu def ci lu ci mëna def bu ñu japp na ci mom la alal je baxut ndax ñu ko faggo ay fen da ja nek fexé am alal ju bari nak ci bo ci bëggé def lu bax do ko mëna def loolu lu ko jar amu fi te fen day waral sa alal ju do ci mëna def lu bax ndax barki du ci nek day waral malaaka yi soli la amna hadith wax donte amna wax lu ci wax waye manam man nañ ko japp idha kataba al-abdu taba'ada al-maliku taba'ada al-malaku anhu milan min natni ma jaa bi
ni ab jam bo waxe lu deug neena malaaka yi dañ koy sori ndax

0: su ko defé nak ku ne di ñiñ sa morom bare na kon ay relation yaq tay man nañu wax ne fen mako yaq kon baxu fi ci aduna baxut wala akhirah kep ko xamne dara yi addu ju man am bu xasse nek fen kat mën ta fa ba nit ñi wormal waxu ju mëna wax ñu ne waxi di wa fi gisul len ko bu len ko gëm motax ñi nga xamne buñ dikké ay ngiñ ñu met lañu and ak yow day faral di wax mbokk yu bari na len suma wax yow jëru nga may giñal bo waxe gëwuma la bo giñi duma la gëm nit ñi fofu lañu wara toll mana fexé ba nit ki da ngay wax rek ñu xal wax ga dëgg waye faaw nga dëgeural say wax ay muharrijat yu metti té man na am wax ci dabbu ci dëgg bu ngeen doxé tuti pënd bu wuri ñu xam li ngay wax dabbu ci dëgg lool nak bokk na ci li nga xamné li yaq sun société bi lool ci la bokk kon luñu wara waxtane tom bu am solo la bu mat ciambar la ba nit ñi moytu ko maulana cheikh ahmadou khadim mi nga xamne moy suñu royu kay di suñu jeewriñ ci tolbu islam bi bokk na ci lim doon liggey ci jabar gi fexé bañ nek nit ñu deug fexé bañ doon nit ñu deug nek ay muriduna sadiqon gis nga murid sadiq seigne moussa kanena amna maridun fasiq manam murid mo bu nekul sadiq rek du nek murid manam lan lay do kon bi fathel min waye lay sabi damil min lolou nak ci la tambale nga xamne ñi ñew dañuy wuy ci ngir yalla dund ngir yalla lolou nak lañ wara suxat njabar gi mu sax fi lepp lu ko yaq moy to ko te li ci gëna yom moy fe ndax fen dafa yom bokk yi du la kuti dara da ngay tok fi rek jek rek naraw nar ñeku ci dara li tax mu yomb moy lolou motax lu mata yar njabar gi bañ gëm ne seigne bi lam waxon lam netle won ci al jawhar ni nit ki dana fenaw fen fenu ne beureug départ wuti aras waage li wax ma may fenu diw ci barap sangam mo fen fenu ci bopam moy ñeuk reub waaji ne la'anahu allah yalla rabbukum malaaka yarbu neenañu bindal ko ca juroom ñaar fukki ñaawteef yo xamne wenn mu nek toll na jabalu uhud mbokk yi lu fi jar lolu kisba wahida motax aw xet duñu mucc te bari wuñu fenn tuba bi liñu ñak passef li ñak solo liñu wedd yalla fexé nañ ba seeni njabot mom lañ leen yar ci japp ne liñu wax deug la ndax bu du dara nga sowé sa bop wax loox jo xamne buñ ko gëstoo nek ya ko wax waye du deug légui lim lay wañu mat lepp lu la mayon dal la ko xaj légui lu jar lolu amna fi ci sun biir société bi ño xamne man nañ nga ko demb ak ba ki dem ay kilifa lañ won am doley aduna masalan waye bañ ñaké doley ja fuñu rom nit ñi di leen xép té do adam warna mëna nak am cër yu reuy bo fa joggé yit am woro ma di la ko sédd waye bu féké da wax nit ñi dëgg nak kenn lool tak fen gono yi ndawé sax ci yow lañuy foyé ndax ya fo xon nangam defo ko bi ñu décide nak ñu bayé xel né fi ci aduna lo xamne ab jaam mënu ko am ci dëgg bu koko ay fen maye dara ko xagnat lolou lañ ko baye xel lepp lo xamne mani suko am ci deug bu lako fen maye dal la ko xagnat tay ay am sila yu dul jeex buñu seedo sun kilifa yi nga xam dañ leena yar ci deug rek taranga julit yalla sedd taranga ju sax la ba buñ fi joge de way don taranga ku len wutu wala taranga joj lol nak moy li nga xamne japp na ne mo mata baye xel kon ma ngi jexal di wax ne del di geureum mbok yi nga xamne ño tan tom bu am solo bi nga xamne bari wut luñuy deg ñuy ko waxtane ci penc bi te war ko waxtane nak ndax jangoro la jo xamne mi ngi ci keer yeb mi ngi ci goor ñi mi ngi ci jigeen ñi mi ngi ci mag ñi mi ngi ci ndaw ñi mi ngi ci kilifa yi jabot yi mi ngi ci njabot yi te nak ñak gi solo foko takawé suñu ko kon yalla ci yalla musal ci njabot gi daf ñu nek ay sadiqun ndax ma sidq ci la lepp amé yalla ñu deggu ñu la andal ñu bax ñepp ñu deggu ñu andal sëriñ bi ak irada sadiqa la woté won bu ci sidq nekatul amatul ñari ma ngi jéglu nak di balu ñepp wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Penno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Heliport.

فلم تزل بساكن عليم لوجه البدء بأرض كل

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nek seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: ya

ಹರೇ ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಮಾಜಾ ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ.

ومن رأى له دنيا في الطيور والأرواح يمن تجاهل

يا سيدي يا

على وكيل يقي وشهر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

NFO group WhatsApp 76 593 89 04 avant 16 ans 7 ans 16 ans pour le moquer.

ومن قال له يوم يعني يشبهه بك والله تعالى

ಸಂಭವ ಭಟ್ಟ

وقال يا رسول الله محررا عبد الله

وجاء المضاعف سيروني إلى ما

وتلك الدار كيف تجري والجري يكون لدائره كل حق فيه وقد معها

وهو أحمد خديم من سمعت محمد

وصلي رحمن بتسليم على الذي بعث ذا تعليم.

كل اللعين وكل ما لم ترضه لي يا مهين ولتكفنا بواوه كل أوان.

والي وسادي الابتالي يا

فاطمة من يجيرني يا الكافر.

0: ñu jël téré bi nak wax ko ci domaine bobu lolu am am solo ndax dana am lu muy wone wat wone ne niñ wara waxtane yeneeni tomb ak yeneen tomb ci dunduk serigne bi li ci la bok lu ñu wara waxtane la te lu am solo la nak lo xamne solo mi yesu sen solo ci solo yi li ci dessat moy itam téré bi itam bok na ci solo moy man nga wax ne manam dunduk serigne bepp mom fexena ba couvrir nako ndax la jitu demu geej gi bir geej gi jamono gannaar gannaaw bimu ci joge ba ñibiss senegal cieyen ak jolof lool moy dunduk serigne touba kon moy dunduk serigne bi lepp couvrir nako ci teunk legi nak li ci nek moy digge wuñ ne mom dañuy wax lepp moy li ngay junju legi motax sax ñu titre ko ni ko titre min karamat cheikh ahmed bamba moy lenn ci ay karbaxam ndax bo ne won rek ay karamam rek problème am day day am mom lay wax ci ba ci tere docteur cheikh mohamed ahmed skibi ñun ñoko min wax karamat waye borom min karamat la ko tuddé non la ko tuddé buma jumut nuska bama ca yor buma jumut loolu la ci bind buma jumut loolu la ci bind ta baba amna ci lu bari minum loxom la lool nak lu neexa deg la ndax señ bi xarbaahi da bare ba manam digene da ngay andi lepp xawta jadul sax nak kenn wuro ko ndax manam yow mi geusso ko diglu waxtu demb rek buma jumur xoma barki dembu jotaay bi ngeen don def fi ci señ mor mbacke doj sun mam ju bax jojo radiyallahu anhu degna señ khalil net li ci xarbaah go xana musuma ko deg don tane xetu xarbaah gogu deg nga ko señ bi ci ñaneen ak ñaneen waye ci mom musuma ko deg legi ñaata desat yo xana bala suba wala gannaaw suba manama deg dafa bari señ tuba dundum man nga mom ci gatte lepp xarbaah la motax neexu teunk lepp mom xawtu mana nek waye jamono ju nek li nga man nga genn dar rek bo alage nga genn layen motax li nga wax lu am solo la moy genneegu nañ bi moy ne inshallah taala janen jamono man nañu genn wat benen xaj benen jamono ñu genn wat benen xaj ba kero man na muju dan lu bare li ci dessat tam moy téré bi amat na solo lol ndax fi ne bari na ay xéeti xarbaax yu ñu nekk li señ bi yo xamne fekko doko fekk fenn fuñ ko bind lu ñu netal la ni diko wax bam siiw ci netli ta fekkuñ ko fuñ ko bind ta lu wër la moy mel yu señ modou xari yoy mo wax don tane sa bind nañ ko waye gennu ton ci téré la bëgg wax ndax duñ fatte ne sun baye señ fallu guso tierno mom yu ci bari ci yoyu moko don diglu ci señ modou xari mom la ko don netali mu jël ko bind ko arabal ko kon bind nañ ko waye nak jottu don lo xamne genn na ci ben téré légui nak téré bi genn ko mu don lo xamne ci la jëk genn ci téré li ci dess tam moy ta lolu amna solo ndax genn gi ñu genn ci téré da na ko mussal ci ñu diko soppé ka wëlbeuté ka duggal ak genn yeneen lu ci bokku lolu man na ci bañam inshallah waye itam bokku na itam ci li amat solo ci téré bi moy bari na yit ay xarbaax yo xamne yu siiw la mbolo mi diko netali nga xamne ba ngay goné nga daan deg waxtan kat yi ci penci yoy diko wax bam siiw ba tassaro waye fikko ko fenn ci mbind ci mag ñu fekkon señ bi waye tassaro gi taxna ba da ngay dem muju man nga japp ne luñ fent la diko wax ni wërut te fekk nek de wërna fekk nek de wërna buma ci joxe misal moy qissab sambalaw be bi ca wir lol seigne modou xari netal nako ñu andi ko fi téré bi te seigne touba ko netlé ta bo yaxé da ngay mu japp né ci li gaay di fenn diko wax rek la bok ta fekk lu wër wër la xissa bobu lu wër la seigne modou xari lako seigne bi netlé seigne modou xari netlé ko seigne fallu bu so tierno mu bind ko ñu genn ko téré wi kon lol lu am solo la ndax amna ci yoy buñ ko genné wut mu jaar ci ciosané mara jaar day muju wolu giñ ko warona wolu do sutu ko wonu dessu ko wolo te lolou lo am solo la banen bi itam moy li nga xamne luma rafetlu la ci tere bi itam am solo lol moy kilif lenn ci kilife ñu fi tuddu ci tere bi biñu tuddu seeni tour arabaluñ ko dañ leena tuddé niñ leen xamé misal am seigne modou khari bisso seigne modou khari lañ wax mu jeex buñ fi nek nan cheikh mohammed ibnu mohammed al busubi nangam nangam ndax lolu leg leg day muju far sank tour wi dakoy reral ndax seigne modou khari bisso seigne modou khari lañ ko xamé deug la mohammed la tuddu bayam tuddu mohammed waye boko delo ci ciosan yoyu nit dana ko lire ba nop te doxone mom ngay wax du xam legi bo ne seigne modou khari nak ñi xam ñepp xam nañ seigne modou khari mom moy gam du jar ñoy la jar ñi xamul nak bo ñu dog leena xamal moy kan waye ñi xam fi mom bo xasse tuddu xam nañ ko jaxna lolu itam lu ama am solo la ci téré bi ndax leg leg safane bi ñu diko faral di def te leg leg mu mujju far yobuñu ci far ñiñ bëggoon ñu xam leen ñu far leen réré far te lolu njumte lu réré la kon banen bi itam moy amna itam même ay xéti xarbaax yu ki mané ta xawa xawaruqé yo xamné téré bi netal nako te muy yo xamné xawna ruqé tuti ba nit ki man nako baña bayyi xel yegni xarbaax la lolou amna buma ci joxe misal moy lu melne serigne bi bimu nekké ganar dañu netali ne xam nga fi mujjon nek ci sahwatul ma yalla dogal mu nek ci barab bo xamne fim placé wu xam nga jamono joju mourtani mom jamono ju doy war la lolou ko dem sen téré histoire sa ñom dañ ko netali manam xexo ye xulo ye jappante da bari won ci digënté giir yeek yoyu ba nopi tam ay samba boy bari ñoo ay khutan turuq ay adukal bi yo xamne ay gang lañu def mbolo lañu doon yor ay nganna yu doy war comme xéti ba groupe band yi xew leg rek yam ci Allah musal nga xamne ay groupe lañu doon gang yo xamne yor ay nganna yu doy war di attaquer ay dekk di jël lañu yor ci ay alala ki diko yobbu Seigne Touba yalla dogal ci sahwatul ma fim nekkone moy jamono jum nekkexu mak manam jëmmi fim ne manam man nga ne moy yoon wi gëna mak wi xéti say soosu jaar dem ak dik ta and ak lolu mom yalla defal nako karange tey go xamne xelum kenn musaxalat di jema attaquer fam nek ngir di jema jël ci may alal wala yu mel non ta mo ne attaquer na ñeneen kilifa li doy war sax moy dañ fe net li xissa bu doy war lo xana xarbax deug la moy gang yoyu massa ci am bo xamne massa ñoo ñew ba jégué ba rombu fofu señ bi nek biñ xamé ne señ bi fi nek ñu deg nañ turam ak nitu yalla nangam dañ fa wacc lu ki ma Seigne Touba ko doy war la manam daño wacc dal di wax ne dañ ko bëgg gis dañ ko bëgg ziaré biñ ko waxé señ bi fekk ko mu japp ba mën leen recevoiral bopam ñu né mom lu neew na leen defal ñaan bok señ bi dal di yonné suuf defal leen ñaan jox leen ñu jël dem lolu xam nga lu doy war la ñu yëkëti dara ci seen alal yi ñu yor né dañ ko jox adiyé señ bi delo leen ko né jéggal na leen maam lolou doy war la lolou xarbax deug la don tane nit ki man nako rombu ni jalla du yegne li xarbax la xam nga amna ci xet xarbax yon da xawa ruqe manam bokoy deg ni rek sa xel man na baye baña baye xene li xarbax la moy limay faral netli ñun ni ba legi xam nga nit yalla yu magi lolou de yalla de ngi ko defal manam li am ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam nga xane da am ay xarbax yo xane ci jamonom la won am yo xane day ñew gannaawum xam nga Seigne Touba neena kulliyati mu'jizatun ta'akharat mom seigne bi ak leppam xarbaax la ci xarbaax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam way da ñew gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam legi même nit yalla yu magi lool day am ci ñom Seigne Touba ku bari le lool la mom waye nak ñun dañ koy romb te duñ ko setlu toujours dama wax ne corona bi jall magal Touba corona magalu corona bo bu jallo magal gogu xarbaax gu reere la waye duñ bayiwuñ xena xarbaax la fi ne ñiko yek moy sun gannaaw ñun ni ñepp génération yi ñëwaat ci kanam ba ñatt leen histoire bi ne leen manam corona da fay amone tej aduna bëpp manam ba makka manam ben avion jogotu ci men rew dem aji makka ci at mom jëmi makka jëm ñu fay aji tam ci wa rew ma dañ ko limiter aduna bi tej seeni jakk fep du rew mi dongo aéroport yi tej nangami wër kën demul kën dikatut manam ci biir corona bu tar bobu Sénégal di indi ay kay yu doy war ci lañu wote magal Touba mu xumbe nam dan xumbe magal gi jall 0k lolou xarbax gure la duñ ko yegg nak fi ne ñun ñeegoy dund ni duñ ko yegg waye ñoy ñew après ba ñatt len histoire ñom ñoy yegg ne li xarbaax gu reere la xarbaax reere la waye lolou day am ci xarbaax lag lag am na ci yo xamne day xawa ruqe ni bindo kiko fekke wala yoy man na ba ñeegg na xarbaax deug deug kon lolou dal xamna la ci teunk kon señ may bu de na ton na laaj be
1: jereef imam isa melna ni mbollem laaj yeb tontu nga ko ba ida fati yu amam solo moy yi nga xamanteni nga ko ci téré bi tam yok solo ci lol nak mu amam solo ndax bind téré yomuna bind mawdu buñ bari wul ci bind bari nañu koy def waye li melni mawdu téré bi lim andi moy karama yi melen rawdrahin tamit bim koy bind daf ci feñal ak xarañté moy karama yi nga xamanteni dafa sew manam ñom yeen lu ci nek dajale nañ ko ba andi ko ci biir téré bi lool nak Seyd Issa lool mu ci wax lu ama am solo la waye doli na solo téré bi muy min karamat loolu Seyd Issa wax té lu muy lu ama am solo moy téré bi Seyd Modou Kharim Bousso man damay faral di lire téré bi lu bare bare waye mom netilem dafa am luma ci jangate moy dafa melni mom niko señ bi waxe rek nonu la koy netlé manam té lire na ay mbindem ku deggone arab la waye ci bir buy netel liko señ bi wax day melni wax ji fam tambalé fam yam la ziyadatu wala nuqsan té lolu dafa am solo ci ab ki netli lolu nak yokuna solo téré bi waye na taxna tamit karama yi ñu gën ko bayyi wat xel Seyd Issa tamit tudunako loolu mëna ñu wax ni ginnaw Cheikh Ahmed Misk ci min karamat ju ñëk ja rawdurahi lañ xamaat ku bind ci min karama Cheikh Ahmed Bamba loolu lu ama am solo la ci téré bi ndax ñom Seyd Salif Seck ñom Seyd Abak ñom gëssukat yi mel na ni wet gogou dañ ko jappé ni mel la karama waye xeyna xootal ci ba genn ci te lolu lu wara bari la lu wara am la ndax suñu tuba mom karamam la tu'addu wala tuhsa manam ñu ci bin lu mu gëna bari tax mu jeex ndax dundam gep karama la te lolu suñ ko bindul tamit bu ëllëgé dañuy wax yeneeni karama yo xamanteni man na am demewul nonu rawati nak bi nga xamanteni dañ ñaan señ Modou Kharim Bousso señ Fallou Bousso Thierno señ bu mag bi xam na señ Fallou Bousso Thierno man ni señ Modou Kharim Bousso la jël señ Modou Kharim Bousso ni señ Touba la jël lolou lu gatté nonou dañuy dem tout doto ko gis fann té lolou danaka jeexna ndax señ Modou Kharim gisatuñ ko señ mag mom ki kon mawdou yu rar yoy nga xamanteni do meuna wax ñett nit yoy dafa mat di bind rawati na min karamat di ndax man gis na li ci Seyd Fallou Bousso Thierno jotta dajale waye dafa yokku ci ci li ci rawdrahi liggey kon nonu ko Seyd Issa waxe mu baña doon liggey bo xamanteni dafa yam doon liggey bo xamanteni tamit dañuy fexé ba yi nga xamanteni ñom gëssukat dañ koy jappé yo xamanteni yu am sensibilité te fek amuko waaw loolu mo xamna ni ñom Seyd Issa mi dina leen ko wax ni ngi koy jappé amuko ndax Seyd Touba mom leppam karama la ndax dañ koy def bind ci yunus sallallahu alayhi wasallam bind ko ci ñeneen bind ko sahaba lool lepp kon yalla na gëna yalla sax Seyd Touba kon loolu mawdou bu jardi bind la lenn tamit bokku na ci lima ci setlu moy mawdou buñ duggal ci biir te mu nekk lu mat ab téré muy min kusufa Cheikh Ahmed Bamba kusufa di yoyu danaka mom rek mat na téré danaka bo day xol Seyd Issa fof la bëgguna mujjé question bu jibi dafa melni lu mata yaatal la te ma gis ni ñu boole ko karama di muy kusufa di lu waral boole gi ak lu waral dal manam bëri ñu ko won lol tamit bëggon na nga andi ñu ci ab leral
0: ok waaw lol de liko waral moy da xamna xeto giñ xeto manam ndax kusufa ci buntu karama la dugg mukashafa ci buntu karama la dugg day xéetu karama nak karama xam nga da bari xéet karama go li mom amna sax ño xamne dañ koy bëgg teunk ci ay façon xéet yo xamne yi lay doon waye do lol wërul li borox nga mi saxal mom moy manam xéetu karama go li mom man na dikkel nepp nu xel nangu man na dikke lu xel daqut ne li mu ndone karama man na ñu ñëwé motax dama nan ku melni Seigne Touba ñun mom doyna sekk pour ñu jang lolu manam xéetu karama gune amna ci mom gune waye karama go ci meuna degit nak gu xel dak dak mo amu ci wa li ci nek nak leg leg mom la ñenn di jawale moy ñu bari ñun lay dañu jawale lu xel na ngout ak lu adana ngout ñaar yu dañ koy jawale leg lu adana ngout nak lool moy xarbax di lool moy xarbax xam nga lu adana ngout moy lo xane bokut ak nim baxo deme légi lolu moy liñ tudde mustahil aadatan mo xam nga da am dañ nan mustahil aadatan mustahil aqlan mustahil shar'an manan li nga xamne xel da nangu wut ne man na am ak li nga xamne aada nangu wut ne man na am aada moy li baxo am ak li nga xamne shari'a mo nangu wut ne man na am ñet yoy wut nañ légi nak leg nak li aada nangu wut ne man na am lolu lañi dañ koy firé dañ koy yeggalé ñun ci né xel sax ndako nangu wut da fekk aada ko nangu way xel mom doxuko legi nak karama nak buñ koy wax moy lolu moy lo xane aada nangu wuko won waye xarqu adal xarqu adal de modamu tud lolu xarqu adal tud manam moy xarbax li bax nangu won da ko xoti indi safan bi bima joxe misal moy julli ci geejgi xam nga ci xel rek mom xel rek logique amul luy dak ne kawum ndox nit meuna ci taxaw lolou mom amu ci xel lu koy dakh lu dagan la lu meuna nek la ci xel amu ci xel lu koy dakh waye ci li doom adama min nak ak natiru ndox lim min ak jef ak doom adama ak poam ak melokanam ni baxo doxé minut mom nit di taxaw ci kawum ndox bo nopi te digut waye xarbax moy lolou moy liñ minon dagay xoti indi saman bi moy nit taxaw ci kaw bo nopi te dig kon moy problème amu ci manam lu simple la li bax mi non moy nit luko faddu du ko xam xar bax nak moy andi téré bi am mbind mu ci ne ñu ne ko jey Seigne Touba jox ko ko mu teye ko ci loxom rek xam ne nangam amna ci te ubbi wul page boba lolou moy xar bax lolu lim ko def ñaatu yoon la kene xamnu mu toll moy kushufat yi nga xamne lolu xam nga def nak ci alcorane lu man mi sama mam diñu tuddi Seigne Sagui Bakura manam bindal na Seigne Touba Kamil bo xamne da bind neenañ bimu ko joxe Seigne bi da ko Seigne bi da ko teye rek nako Kamil bi da wawna lolu waye yawma yati la takallamu jaja wa ila madiana yaagi dang ko takale yaagi dañ ko takale biñ ko ubbe non la demé manam lu sewa sew la lolu manam yawma yati la takallum ci roba ja yati ji niñ koy bindé ñom señ bu soobé ñi xam nañ ko da ngay bind ya tombu xëc alif taagi nga def ko taagu talé yarut gi koy xëc du takalok taagé bu dé ci rasmu du takalok ma day doon go xamné seen digënde am espace nga def ko ci wét gi légui nak bi mi bind nak mom da ko takalé manam nga xamné njumte lu sew la da fa teyete rek rek nako yowma yati la takalum je joy la ma dian dang ko takale lolou meme seigne bla netal nak xam nga ñu ñep deg nañ ko ko ko joxon kamil bi mu jël ko teyé ko rek nako sa kamil bi de wona lolou ay fa fariqan kadzabtum je suratul baqara dang ko faté sadda fa fariqan kadzabtum je suratul baqara kadzabtum je dang ko faté sadda waaw ok waaw yowma yati la takalum gis nga taaji niñ koy bindé day talé yarul gi koy xëc ci nek jar wet ga légui na da ko xëc takal da ko takalé manam lu sewa sewa la rek waye da téy téré bi rek né ko nangam la lolou Seigne Touba lim ko def kenn xamunu mu toll da bari ak yenen xéti xarbax misal lu melni lima dégg Seigne Khalil diko netti dem Seigne Mor Macké Doj radiyallahu anhu nga xamné da doon bind da ron seigne bi da ko dan bind lo mom da bok ni dan bind ci jamono joju ay kamil ak di bind khasside yi ba bis ne san seigne bi wolo ko ñu ne ko mom da melni dem batay da amé loxo bu metti señ bi woloko mu ñew nga xane neena mom xamut señ bi da euf loxo bi wala lum ci def en tout cas dal xamna mom fi saasi loxo bi da wër lolu señ bi def nako yu bare bare bare ci nit cheikh mohammed anul da cha omar moy baye mohammed lamin mi legi ñoo bokku yandu fe ci señ ci waga mohammed lamin mi nek ala sar bu na bi jangale moy bayam mohammedan da nan bindal señ bi bindal nako ne ñamat fan wër camera ñatt xoma nga xamne neena masna bind ba loxoy melni lu am problème xawa newi ni mu ñew diko jambar señ bi da teye loxo bi ni rek teye manam nga xamne wugo sax ci ay fajo ak yoy waye da koy teye diko xamne nanko sa loxo bi dana am ay xerbaax dana feñal ay xerbaax dana nangam melni ku koy togn nonu dal di bayyi bimu baye loxo mom loxo bi waxuma la da wër waye mohammed mujjuna neena manam ba ni 84 la faatu ba nim faato fu nit amé ak wéredi ci yaramam metti do la nang bo ñew wax ko loxo bi señ bi téy won lay xol ni bu ko xolé lool day sedd lool xam nga lu kenn xam lu doon la ak yenen ak yenen misal lu melne li nga xamne cheikh baoul abdoullah mi net lañu ko bataay ne cheikh maoud abdourahman wul salik mo leen ko netali neena abdourahman wul salik borom xam xam loon foore ju mag loon ci mursani kuñ xam la bin ay téré am solo ci fiqh ak usul ak yoy wul salik neena da and ak am ñum andalon fekk señ bi xumaak ziaré ci ko neena ci jotaay bi ne dañu ñew rek señ bi jox leen ëpp kël la bu def sow lem bu def mew ne leen barkel leen ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo ci doon nan legi xolal lolu legi xolal bi nga xamne même net lañ ko fi te cheikh sidi ahmed bismu netaliko nga xamne benen xetu xar bax la moy neena da am bis ci ndiarem am kuy jang khasida jazbul qulub ba yeksi ci won fajaral ma'un namir min yadid takarrumi neena fim waxe bay di rek ñu gi señ bi diom loxey di sat ndox fi sas loxey di sat ndox ba talibey fa nekkon daw jëm ci loxey di bëgg asnox me di gi señ bi diko def ni diko laq lolu xar bax la gu ki mané loxo baxoutu genn ndox cheikh baoul abdoullah mi netil na lanen lo xone même xet bi la da netil ne wul du salik mom moko netil nak ca jotaay bobé ñu fekk won señ bi non mu jox len keul wax len lolu da ca am ca borom xam xam ya ca nekkon ku neko man dal amna luma jaxal moy ci téré siyar yi dañu netali yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ci ghazwat tabuk ko mala waxati marwa amon ba yaronnabi sallallahu alayhi wasallam jël loxom def ko ci ndap ndox mi di genn ci baram yi ba nit ñi naan ci wëgg ci seenu jur japp ci ba yuut ci ndox mu ñobulo lool mom lu sew la luñ xam la ci tarikh ci sira mu nako waye lima jaxal moy xam nga ñom dañu bëgg xootal lu ne batay lima jaxal moy li téré siré du netti moy duñ jotaayé ndox mi nan la doon génné ci loxo yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena fim ko waxé señ bi talal loxo yi neko ni la doon génné bim nan ni rek ndox mi soti ko fi sas bim nan ko ni la doon génné di def talal loxo yi nan ko ni la doon génné fim nan ni rek ndox mi soti ko sas ñom ñu di gis té li ñu ko netti ñom duñ talal señ touba sax ñom ay kilifa yu mag waqar cheikh mohammed hafiz lañ di kilifa yu mag ci tarikh tidiane ak xéeti xarbaax yi dafa bari xéet yu wuté la yu bare
1: jërëjëf imam issa melna ni karama di mom buñ ko topé danañ fi yag lool na xamna ni gaay ñoo gëna fonk waxtu way fi ne ni ñi doon contrôler waxtu yek yépp ñom dañoo mujj daanu cheikh khadim mom waxtu jotté moy ñew mok seigne moutalib
0: seigne bamba mi légui mi moy tuddu luma faté won dama téwlo tuddu tubab yi num
2: tuddu bouzid la ak ki eugène devo
0: nga xamné ñom duñ ay julit ay tubab lañu won ñoko bindal seen bop
2: légui damodou bamba la tuddu légui giri damodou bamba article la wax ba fi seigne bi jogé lañu ko publié wa dafa wax ni manam koppo lané mi nga xam ci mo fa nekkon bam wañé ko ki ké remplacer
0: bu ci mauritane la lolo
2: moy sawotelement nga don wax manam mom dafa bouzid dafa versé wu ci walu ay religion yoy da ko ñor mune nak eugène devo dama bëgg bo jëlé ki ñu jëm and ci ki ba amna ku ñuy ziaré ku ñuy wax ci amadou bamba diko netali señ bi lu bare waye nak ku ne xamné ni téré yi bare sax indi nañ ko ci histoire moy mauritanie way dogale yi nga xam ci dañ fay nekkone di ki nit ñi ak yoy legi nak bañ démé ba ziar señ bi bañi takaliko nak señ bi ñaaral leen legi señ bu leen ñaaral mom la tuddé mom motax baatu giri lay utiliser manam ñaané ko señ bi do ñaaral mom lu mënta traduire bu tuddé ko giri motax ñu tuddé article bi legi giri Damodou Bamba legi bu leen señ bi ñaalé bañi wagné ko way dogale yi kar leen nak tire leen ay fétal ben duggu ci légi nak ñu tok ñi mom day joxuñu alal ju gëñu gañ waye fégal nañu
0: farlo manam bimu leen talé ñaanal leen ci yoon wa lañ dajé ay abikal fi ñu tiéré leen fétal biñu leen tiéré takut ta señ bi day na ñaanal ni rek yoy yu bare la ci señ djuba mom yoy
2: li ci dessit moy mang ci da waxta rek aba mbey geysi la señ bay geysi la dafa am téré bu am solo bu bin tuddé ko que sont devenus ceux qui ont voulu ak ceux qui ont essayé d'entraver sa mission moy ñu doon jema jël cheikh khadim bu ko fagaagal ñom ñu mujjé fuñ mujjé moy nga bo jël ay mère né ku ci nekk dal manam ci mujju gu ñaawu le mujju ba ci bato bi nga xam ci mo doon yobbu señ bi ci geej gi bato bo ci mujju gu ñaawu le mujju bato bëgg indi jamono yi mu ngi ci ab mise ñi visiter benn bi ci dess mën nañu jappé xarbaax señ bi bam talifé asiru denk ko ab nit niko yow fi bay ñëwaat do faar xanga lolé ké lol xar baax la benen bi ci décide moy jëmmé señ bi mom geej gi bam nékkon mom kassé mu néfa mom lu ndon dundé lan yo ay non kassé wër la yow kassé ngay bind di denc yor say bagage di and ak mom di dem ci jëm jo xam ci bu la natalé ci manam force bobu fu mu juggé lol tamit lu yéme la lo xam ci manan buñ xotalé yu bare da nañ génné yo xam ci ni histoire netalé ta mëna suñu ko jappé xar baax
0: Seigne Diouma mom leppum xarbax la ci gattal dafa yaatu dafa bari ok fine limuy wax ni ndax fine bateau bobu yobone seigne bi ci geej gi muy ville de Pernambouc bateau bobu dañ ko muju tong ma dañu muju dag ko li ñuy woyé nan niko gaay woyété ferray dañ ko muju ferray bateau bi manam lolu manam boy jangane ngay xamne yu ki manala ndax li la koy won moy bateau bi ko indi bi mi ñu bisat ci rew mi muy ville de masque yo xamna mu tuddu bobu fi ne ci ab musée la muju nek nga xam dañ koy séti dañ koy xolé manam nga def comparer digënta ñaari bateau yoyu manam nga gis ne te lim wax ni ci Seigne Touba manam Seigne Mamour man ko wax leg Seigne Mamour am ni mi bind na ci ab téré da ko nango ko te genn nak batay téré bu bind ci arab yaakaar na moko ñëk bind Seigne Begué sax bo xamne fanzur kayfa kana aqibatu zalimin lako tudde di tuddu par kenn manam bañ tambalé jokko ak señ bi ci ay problème ba niñ tagok mom kenn ku ne ci kep ku ci mësa fess seug muju nan la démé kenn ku ci muju rafet amut kenn ba ci waju bon ji muté nga xamne ab volcan tak ray ko mok jabaram manam kenn ku ci muju rafet amut kenn Seigne Touba amul ku massa jaar ak mom jaar way bu ñaaw wala bu ñagas amul gu rafet amut ta mbollem ñi nga xamne nak jaar nañu mom jaar way rafet ñepp gis nañu leen seen borom mujjé ci seen bir mom xarbaax yi dafa waaw kenn mënu ko teunk dafa yaatu bu jigi day Cheikh Mohamed Abdul Hayy kilifa la gu mag ci gannar net nañ ko ci téré bi li kilifa ak tariqa nasriya ci murtani ñew na ci seigne bi ndiarém dran ñew ci señ bi ko xaso ko xarato won ak señ bi la yoon mo fu mujjé ñew bami taggo ak señ bi ñibi ne ko day jaar ñaan genn gi bami dem lok señ bi ne ko nuyul ma ñaan wa ñaan ne ko to bo yeggé bu fa wañ julli bami yeggé dafa yegg rek febar da naka mu faato fa lañ ko denc moy bammel bobu ñu fi ñu siara ñaan batay nga xamne bammel bu yéemal nga xam day mag di yok Cheikh Mohamed Abdul Hayy non la mi doon demé da naka bo démé bu fa wañ julli lol ak lako wax manam bi li xewé lañ xamni li tax suñu do ko nak bu fañ julli bam démé taxawu da yegg rek fever da naka ñaari fa ñatt mu la di faatu ñu dañ ci ko fa ba légui ma nga fa
1: jereyef fadilatul imam ci yoy nga ci doli wat yo xamanteni doli na solo stéri bi ndax xamna ni yi mom ñewul won sax ci garal bu ñëk ba Seigne Bamba tamit yoy mu ci dolli mu yu am solo yo xamanteni lepp moy dolli solos karamay Seigne Touba. Karamay Seigne Touba mom moy liñ waxon ci biñuy tambalé Seigne Touba ci bopam moy karama. Seigne Touba ci bopam mom rek karama la. Té lolu Seigne Bamba wax, lolu man ba tay gisuma lu ko ëpp karama ci Isa. Moy Seigne Touba juroom ñaari at mu nekk ci tubab bi nekk ak ñom di bind ñukoy déplacer muy taw bo xamanteni kenn xamul numu doy situation yu metti yoy mu nekk fa te téréw lim wara sotal ci am bind lepp te lim bind dara yaqku ci lolu waaw dara soppiku ci ba paré bi mi ñew mu andilat ko ak njabotam lolu dara gën ko wéré ci karama da ma Seigne Touba mom yalla nuko yalla fayal ay karama mom waxtane ko sax mom xamna ni xajul ci abjataay lolou nak liñ ci daanele moy amna yo xamanteni ci Issa da ko juñju Seigne Bamba di ko juñju ñuko juñju ku dem ci téré bi dem ko ci fekk kep ko xamanteni bëgg nga xotal ci bi téré bi man nga dem nga wuti ko maktaba di wër jumaaji yépp li ci ëpp ci ñoom dañ ko wéccu ko ko xamanteni tamit xeyna man nga jokko kenn ku bok ci daaira torod rayhin dana la wax noy def ba am ci ngi téré bi sérul ndax gën ga bari ci liñ ñu neew lañ koy joxé lool lepp nak liñ ci firndel rek moy kuko yittéwo nga fexé ba dem man ko wër banen téré bi Seigne Bamba doon wax tamit wa zumra am nañ ko képp ko xamanteni dem nga ci ñom rek muy téré bay gey ci le di sama mam ku ci yittéwo rek man nga ko am inshallah taala kon no ngi sante Imam Issa ci garal bi waye diko jéglu ci choono yi ndax xamna ni ci suba la jogé won kërëm nadwa sanaxete beulé amone sank mom mi at mu jot mom mo koy modéré dafa jogé rek ñew fi danaka man la xamul nu may def rek waye ak liggéey bi nga xamanteni ñun ak mom ñoko bok ndax mamour la ci daaira rawdu rayhin téré bi bokku ci ñiko don talib di ci def liggéey yu am solo waye choono yoyep terewul bima ko wowe rek dama inshallah taala dina ñew kon nong koy sant diko geureum ci turu daaira muhaddamatul khinda ak ci turu az-zumra ak ci turu rawdu rayhin yep waye ci njital ci abdou qadir mun ci ñong lay sant dila jaajeufal di ñaan le ngay def nek diko defé masali muy jangale ak jité yalla na sama borom nangul ci barkep Seigne Touba kon su ko defé ci abdou qadir kon xamna ni inshallah taala suba ak jamm xamna ni jotaay amna bu ci amone ak ciopiku waye suba moy jotaay bi ubi jotaay muy waxtaan yi nga xamanteni mom la docteur Mustapha Kay warono def suba lu koy def ci waxtu inshallah taala waxtu 13h inshallah taala moy al muassasat wa ahamiyatuha fil mujtama su noppé tamit danañ ci toftal ya nga xamanteni mo topone ci programme bi yeb inshallah taala kon ci abdou khadir man nga joxe ñu def ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
3: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

Thank you.

Guerreiro!

ni Rabbi. Amai to me that day.

Montanha, se rio, rafal,

Bambadu, I'm a man, yeah.

0: Islam bi tay sang kunawon ba ko dan jibir non dal zerin mo finawon te boy sin baba khadim rasul
1: Islam bi tay sang kunawon
0: wa wala finawon te boy sin baba khadim rasul fin da zerin mo finawon
1: Ahmadu khadim
0: rasul dal zerin mo finawon Ahmadu Ahmadu

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 268 72 36 424 lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wadina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wadina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wadina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañu taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wadina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wadina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam di fa am jafé jafé lolitam dina farm amna ci ay solution.

0: am nañu savon intime, savon de visage. Wadina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi, jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé.
1: Dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio, way itam dañuy def ay prévention.
0: Way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé, am nañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax. Naka non itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar, way itam day fajaalé itam say bëñ. Lool nak ci wadina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amna ñu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wadina farm amna ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amna ñu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajuwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wadina farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm yeah.

0: jeringen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha bax
0: nga yeungu ci walu ñaan di jangale kato alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nek xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
1: wa so fala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak luma yeungo ci ñaan waaw da na la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral wa nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi muy marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara banasi buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca mo cey diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teddu bu guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jekk bu guddi may yew ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay doon le la xawona ma yem ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo meli dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekk ko njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bi ma ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp dara ma ñew nak la ko a samp dara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia dara ji juroom benn fukk mi la won ay ci biir loja am na ñoo xamne xawon na leen yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñoom seen seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dawe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes andiatu seen daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dawa bi nga xamé dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñi aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba wax na waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wëyele ko comme ne la ko Seigne Saliou waxe ma ana Seigne Bara nak diko wëyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke dal di may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgga xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool suma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wera teg ñeent waaye awma tarjumaan wala ubbil ka ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak petaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba tiyeko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok dila ko wax non ba mu yeg non la yaa di ci wax
0: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
1: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax waajal na yaram bet wadjal lañ la wadjal wo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal lañ la rek mu wëru wadjal lañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana safar mbir ma way suma dawe ba xol xamne ki wadja yo dess na dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben be daan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouredia arek kaddu gi ci keur Serigne Babacar lay ngeen meuna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayte ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko ne sarax na waye yaxal ga dama duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doon na ko sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kene ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may may la demal ba gis tan dama ba gis wër bo gis wër nga ñew nga ñew nit sa da koy def ñew ne ma ñoo lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxajo bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taxajo faj Allu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so nga démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na ma na ñaan waye ab jinni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jinni bobé wala jëwé té yéw wala lu mëna man ñaané më ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw min ñëw na am million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah daal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci def
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut dañu gis ko xale day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bari fi dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa bax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye bal mo wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñi dima dégg insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lam ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lam ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tejj rabbe tejj nit waw ñak sat ci yaram dalay tejj nit da na am tejj bo xamne nak mom so xasse tejj bobé man mënu wala ñaaral waw muy tejj bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo ko waxe melni ni la fa bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobu na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokone ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insta allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran li fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insta allah ci table bu son bi dene daara ji insta allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rab mo la ko def ak bo xamé do adama moko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci moy jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam way toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale go ñoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk di walam baaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale lay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñoo lama gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanam yu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gëp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soray yeb gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu né bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bi barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm il

Muhammad.

Don't go,

I'm

0: uzu billahi bismillah inni waliyal gina buñu santé yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mi may ay julli wati nante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam santa tak gërëm bu baaxa baax sa sene sunu ñaari wajuro way ñu sante sunu jambar je serigne touba cheikhul khadim cheikh mohamed bamba di ñukalat sunu mam cheikh ibrahim fall a ci ñu ñuy leen fi ñeen da nuyo ci isijo ben fm 106.0 vendredi 14 août 2026 jamono ji tembe 21 mo jot bategal nu mi ji ci dekk bu sel bi di Touba ñu profito di ziar bu baaxa baax di tek ziar bi ci sunu khalifa general di Mouride Serigne Moustapha Mbacké al basir diko ñaanal sunu borom ka tanal ko bu baax mbacke ñu leen ko ñaanal jambar je serigne amdi khadi fall mi ni xole je mi mam cheikh ibrahima fall ak bolem kilifa dini ci remi a ci mi ñu ñu doxal ande ak yeen bu 21h30 inshallah dem ba tuwa wan siar kilifa gën xam mo fa nek ndiasan du ñu leen fatte ben yoon waye la ye nak lako wor ñu leen di ziar di leen contane a ci mbok yi nga xam ñu nga ci medina bay ziar bu baakha baax ci na bag la ko wër kasalika ziar bu baax mbollem personnel ben fm 106.0 dore ko sunu dc serigne mortale fa ak mbollem personnel bi ñu ngi leen di ziar bu baakha baax di leen jox seen waccu way kep ko xamni ya nga xey ci kër gi di xidma waye siar bu baakha baax mbollem ñi nga xamni sa sunu addo ñoom itam ñu bayyi ñu xel ginaaw bu ñu ñaanale sunu way dawle sunu borom xari leen ci aljane gëna kawé mbollem ñi nga xam ñu ngi ci lalu hôpital yi ñu ñaan sunu borom gëna leen ndey santene leen bu baakha baax waye ñi nga xam ñu seen lal kasalika di yegu mititi ñu ñaan sunu borom safara mbollem jangore yi ni ci pression ay ñu ñaan sunu borom teggi leen bobu leen natou tay bañ leen nona toti mbolen lu leen fay duggal a ci kon mi ngi nonu doxal and ak yeen e la ci fal soldaru serigne fallu mbak bi ci kaddu gi modi addu ngeen di baye xel jamono ji serigne khadim gey bu daru khudoj ñom ngeen di baye xel a ci doxal and ak yeen bege mbolem ñi nga xam ñu ngi ci ko tali bi mbacke touba la tata wala bok tak siman kalando ba ci borom sareet yi tak tagi ka sali ko duñu len fatte 3 rue ñu ngi len di bege ce foru camion yi
1: benno fm
0: nga yo sa écouteur duñu baye xel wala bok nga tal sa radio diñu baye xel ci 106.0 wala bok nga nek ci rew mek bitim rew diñu baye xel ci 3w.sunfm.com jere jeuf ñu ngi leen di bëggé ara serigne sidi mbacké lay dem siar fa sama yaaji angulam ñi nga xam ñu ngi fa ya jeuf madame fa sunu ndi jaay mbacké duñu ko faté ñu koy contane bay dam ci la jere jeuf fatima mako ben yoon soxna fatima ngi lay bëggé fa am joxal mako sama yaaji mang ko ci contane ak bëpp yaay bu nekk fofu ndaysaan sunu yaay magge ndjay ma nga ci ar serigne fallu bay jonne ma ngi lay beggé bu baax yaay magge borom ndaysan mango ji joxal mako jaay katu café yag la ko wër ñep ma ngi len cey beggé
1: benno fm
0: a ci modi rojo bu mag bi ngi di baye xel ci rojo ci rompoy bi la nek xali wi deggmal jëm garage bes ba deggmal jëm heliport mbokki aéroport jere ngeen jëw waye mbokki nga xamni

aja khadisa joxon mako mbokki mbabarin mom nak niki suba la anniversaire am tay nak dama amone bekte pour jakkalok mom fi dadi pelo ya ma gëna xam aja kon jere jof

0: ndaysan mom kenn du mom momitam da bax ba wañi denc mu yëkëti kaasu café bu tang anima elay do xalaal wax ni ko jërëjëf ndaysan lu yag deug la
1: ben way fam
0: ndal ndang jay ma ngi lay contane ngal mbok yi nga xam ñu ngi ci elton bu mbacke bawal da dem ci tiak tiak yi nga xam ñu ngi fofu ma ngi len cey beegal yi nga xam ñu ngi ci arabe ba mo jëm sant ci daru salam ya ñu nak war na leena taxaw ndax dal xamna ni doyna lol war xam nga bo jégué daru salam wala bok nga jégué fi nga xam ni matin pour moi moy mbacke elton wara ñew fi nga xam moy sant ci daru salam bo wacce tele bi man dama nan li man xawma lan la yoon wi ak mitay bi ba kero ngay ag daru rahman lay wax sax duma ko yamale ñetti porte duma ko yamale ala señ ci bi namu mer doyna war trop way ta xam ngeen ni fof population bi nga xam ni ño fay yewo sa su nek machallah du dugg fi nga xam ni moy mbacke bawal kon war nañ leena guest wat bu baax rawati na autorité yi nga xam ni da mu ñu jité mbé ño nek ci commune bu mbacke ak lako wër ndax fofu ni mu metté doyna war bo xasse wacc tele bi ci école yi wara deugmal jëm ñetti porte ba kéro ngay ag ala serigne sidi mbacke ba kéro ngay ag sax man nañi bop tele yi metti way bi foko tak rek passé nako te lolu dafa doy war rawati na newet bi ñu nek ak fax yek ya ci aju ko xam ngeen ni fofu la nit ñi ja sa su nek di xey mbacke ka wacc mu don lu doy war wa sax na mbollem autorité yi nga xam ni ndaysan ñu nek fofu war nañ leena guest wat bu baax baax rawna état bu sénégal bay wat xel ni fofu population bi fa yewu ndaysan li ñi daj metti na trop yo nekk ci saret mo xam jagarta la mo xam auto lu mu ci mandi doon ngay dem bo sa yaram wi day daldi metti lol kon dal mi ñi nonu ñu bayiko xel ndax amna koñ yo xamni dañ leena war di

0: ndaysan ate koko nekkon ki nga xamni moy sunu wadja serigne mudou galas mbay don way serigne touba cheikhul khadim jambadja cheikh mat bamba ate ñu setti serigne mor kasse wala
1: tantunam serigne sal wala yeklu len touti taynu ay serigne sal wala yantu warna kune tantunam serigne sal
2: wala
1: yeklu len tou
0: ati serigne mor kasse lañu andal ci olofalu serigne sal yu mbake jambar dia xel dem ci serigne elassi dawda gueye ndaysan sama waji animateur bu mag bi ci jent fm alaji kabu mbay du mako faté
1: tantunam serigne sal wala yeklulel touti taynu ay serigne sal
0: wala alaji kabu mbay animateur bu mag bi xel dem ci sunu mam dumbe sar mom itam ñu ko koy jox diko ci bigal bu baax way

ana sa pe serigne salih ma beggal len ci ziar len ñaanal len jamm sa su nek

FM, Bindu FM, Bindu FM, Bindu FM, Bindu FM.

0: পারে রাখদা বেদে বন্ধু কেন্দ্রে ফুল নয়
1: মুসিবা।

0: fek ni fi di bour ni nan ba ja khan
1: walay
0: yedd ak nasaran di andi ja khan
1: walay
0: yara fek ni fi di bour ni nan ba ja khan
1: walay
0: ngi ñew taxawal jebul

0: Ati ma djel ko ñewat 88 628 1902 ku bax ci lo nek
1: yarara
0: Philippe
1: yanda kontan ma
0: Philippe barki yonenté bi
1: machallah e
0: tobi yarna yo wa ñu ci kom di la namu lu bari
1: yarara ana soxna Hadiza
0: ma ngi lay kontané bu bax ndaysan
1: ñu ngi koy sédé bon anniversaire
0: ati koy ziar
1: Hadiza
0: kisi
1: ya sama yaay
0: wa sama yaay waw sama yaay nak xam na lu la ñëk ziar han
1: lié fal
0: ndaysan
1: man koy
0: ndaysan jërëjëf kën du mom fal
1: ziar sama fontir
0: am nga sant fal mom doyna galaaj
1: ay déggal lool
0: ma wax li
1: boko boko tudé rek makay ko daané
0: ndaysan
1: makay fal ñëk yaaram
0: ziaral ma amina bu baax
1: dina ko dégg fa fa tan lañ lay
0: mom señ fallu
1: Machallah
0: kontana ci yow deng
1: ne ma Hadiza tay deguñu ko fenn
0: non tay dafa rar nak dafa daw xam nga suba la anniversaire am ndaysan ñu koy jouaté mais xamna dafa nek ci affaire yi préparation yi gato yegé ci ali comme comme mom day madjan rek day madjan gato lay madjan non grawul gato lay madjan mais graw man mom ti ben gato bi nako géré inshallah non ben gato bi mako géré yow invité nan la dé
1: ya nañ la baye wa inshallah mo problème
0: amal jamu deng
1: dina jamu ñu ko baye fi jaar nañ la lu bari bari
0: billahi billahi ndaysan kenn du yow ci man ba xam nga ni da nga bax rombu bax jall gën jall gën merci beaucoup
1: contane nañ rafet nañ émission bi
0: jerejeuf ndaysan yalla sa jamu yak acha allez bi ati mi ngi nonu kon ndaysan bege ko bu baax ziar ko ñaan ko jamm soona faat ak mbolam ñi nga xam ñoy fofu di ñu baye xel ñu ngi leen di contane bu baax ati mi ngi nonu doxal

0: ci kon contane ko bu baakha baakh benen auditeur ñew ku baax ma ngi lay contane di la ziar deggal lolu soxna nday ci am mum serigne saliw
1: ziar na la deggal
0: jambar ji borom touba ndiarem amin ndaysan
1: bëggona nak ku do suñu digënde rek bëggona xam kan
0: amul fenn nak du kenn barki yalla ndax yalla dogal li
1: bëggona xam avatar la
0: no awade man na lu ne mom
1: wala dara def la
0: ñi mëna lu ne ah koku moy liru jaan
1: liru jaan wax yaa nañu
0: moom dem na ñëw na lu ne barki yalla tay rek koñum da indone barki dem na ma dem ba jige koñum 200 mètres mënuma jall ma wiri am ndox kessé la barki yalla
1: ziana la dégal ma
0: ci fi la appé nak namuna la ba wañi denc
1: di ñaan sama carte sék la ci jall
0: amin mais gisaguma dé su magal gi ñom zi yégg yoy non
1: magal gi def ci tour hôpital la ko yéggé
0: appuna def ndaysan massa massa massa
1: way
0: ndaysan mais lepp tawfir la xamna passif bi la rek xam nga yow mom tarka la kula xam xam ni passif ngay doxé
1: waaw ma ngi ñaan gep ko xamal nga secteur nga fay tank rek ak ko mëna joggé ci daru dunya ñoo magal
0: ndaysan wallahi wallahi
1: yalla yalla fa cey aajo
0: amin ndaysan amin
1: way ak ci baatam yokku la ba nga yek ko
0: amin ndaysan
1: bëpp doomu adam bu ci indi won jaakaar yalla ko suñu borom
0: ka amin amin way ndaysan amin da nga baax
1: ñepp jamm ñaan na ñepp taw xeex
0: ndaysan amin amin
1: yi nga xamne yaa nepp nañu def ci yoon bi
0: wallahi ndaysan ñu ñaan suñu borom amin ndaysan way ndaysan
1: nga ñi fi doñu yottu ci yalla lañu fekk yama xiyaat bi aljana ci
0: amin amin ndaysan wa siara sanga ba bas bala nga genn
1: wa siara sanga sanga bu baax genn ñepp
0: ndaysan
1: ziarata
0: bu amin ñu koy ziar bu baax wallahi amin ndaysan way wallahi amin lay wax wallahi amin lo rek lay ñaan seigne allah jange don na la laaj barki dem neena dang ka
1: wax
0: ah ah ah ziar na la legi mi ngi lay laaj neena gëna la deg mom tam
1: mom tam ziar na ko bëgge ko ñaanal ko
0: ku baax ndaysan dila baye xel sa su nek nak wallahi
1: wa ndaysan ko ko sama magu bop
0: la lolla yalla dogal billahi ndaysan
1: ndaysan yow
0: da nga baax ya ma gën nak
1: ndaysan yow kenn
0: li ma wax faatu legi me ci yow la nek yow tam baax rombu baax jall gën
1: yow na la jamm sono
0: ndaysan amin amin ndaysan amin jerejeuf ndaysan ñu bokk ko ndaysan wallahi wallahi ñeppay am jamm ndaysan mom lañ yene ñepp billahi wallahi ndaysan ndaysan wallahi ndaysan deug la way kenn du yow ndax ba nga jappé ba légui bayiwu te yag na lool jerejeuf amal jamm jaajeuf ndaysan
1: ma ngi ni ko ñu kumba ma xaw
0: mo man koy siar dal en tout cas
1: no
0: dina la yobbu du yag jerejeuf ndaysan acca ma nga noné di dem soxna nday ci mum serigne saliw mum cheikh beccio momitam bax lo risque gën néna ko ba nga jappé ba légui dal di wo bayyi té lolu moy ak

mbokki mbusso be xel dem ci sunu mag ci sunu nday fall jere jeuf serigne mamour fall mi xey marsi okas wati fofu lay wati jere jeuf sunu nogay nday sunu mam say job angolem ñi nga xamni fofu sunu nogay baxum xel dem ci sunu bu sa saxo borom tangal ma ngi la cey contane li le begge sunu nday ñeng mi fofu nday jeng mbolam mi nga xamni ci mbusso bi jamono ji tembe rawati na fofu ci hopital ba batour madame ndjay mang koy contane momitam merci la fofu ku bax nday sa nako yalla sa jamu yag ndax mbokki mbusso bi gep beng ngeen ci yow

xel dem ci sama waje pap dembolo momi tam ni ci en face fi nga xamni moy hôpital mbousobe atewul ko ñu koy contane bu baaxa baax so no nday ñang ci café Touba ga ci ara taxi mari sangé be dot na tangé ci wa bay Souleymane Dien ma nga fa jaaro jéwa sangé be dot na ndawen wa kon dal nday ci am joxal mako mbolé mbokk yi xamni ci Touba Ndiarém japp fi nga xamni moy marsé alom gaag la ko wër xam nga ni demu nak romu na fo nday ndey zan dadi degmal nga xam mo penchu mbay wadde ay dara ndey zan al wone mana nya yow la ni bege parcel asine nek duñu baye xel jamono ji xel dem ci mbokki grammi di nak la ko wax sunu yaay jere jeuf njaaja al wone

acha fatou fam djelal ma ngi ci beggal kon joxama ko sunu yaay jafa ñu koy beggé amina mom seigne fallou mom itam kenn du mom ñu koy beggé diko ziarra ak mbolam mi nga xamni fofu di ñu bayyi xel ci arré serigne ci di mbacké serigne ci di ñu koy congrandé bu baaxa baax mbacké bala et ñu serigne salim mom seigne massamba na ko setu serigne massamba la motaxit baax rek mo nek ci mom mbacké bala

ndeysan acca papa gay mi daal di leni andi ginaaw ki nga xamoo Ndiass Ndiaye Sikourou la bëggal ci soxna Ndaye Thiam mi fi jaaroon ginaaw bu ñu bëggale soxna Fatou Fam ak mbolam ñi nga xam ñu ngi foofu ci ara seen ci di ñu bàyyi xel mbokki mbobarin mbokki tawfeex mbokki yi nga xam ñu ngi foofu jërëjëf soxna Ndaw si la

ci jamono ji wenti her wala wenti ene jonne ba tegal do mini ji ci diwani nga bogno ko japp sate ba mala jote ci padwane bisuker grand yofal lako

ci mbokki bop tali mbokku bop yi nga xamni mbokki nga xamni ci ndaysan katamam jaara mbokki tali bu bes ñaari pono ba ngiraane nak la ko wër ma ngi leen di contane.

mère Yassine mo ngi lay bégué di lay ziar joxal mako Jeynaba joxal mako nday ñang mang ko ci contané am bolam ñi nga xam ñuy fofu di ñu bayyi xel Abdullah Hatia mo ngi lay bégué soxna bintu job borom sandis bi ndaysan

0: aca bay dam tal jeulal
1: ya jergam ci bi ay man ngay ndil jur do
0: aca fatou fa
1: ay dara ngay defa la baxo
0: ci bi ay dara
1: joxna la xol be
0: fatou fam yayi wadjal gamu kya
1: nafsi bi ya
0: jur bel wala tiha way wala kawla man dal ma ngi ni kuma éviter ma dem mo xam kawla la wala jur bel tiwa wa nak la ko wor ah khadisaw ban nga may invité kaw la wala tiwa hein ne neena ma ñu dem ginaaw linguer hein du nonu no fatou fam wax degal lolu pir ndand bakke be mer ba kal dem ci zone khadisaw mi ngi fofu ci ndand faal sa su nekk di and ak

0: 28h30 ak El Hadji Fall.
1: Ndeysan déggalma lolu ndeysan acca neenama Mali LN evdene la mani ko Khadija ya wax li han acca kon Mali LN ma nga ñew fofu nga xamni moy Kaolack inshallah xam nga Kaolack nak da neex Kaolack rek ah yana len Carrefour la fofu ndeysan lay ndeysan seti yaay adam mbay ndeysan jeulal lepp mang la koy jokone dila ci beggal lepp ñu wajjal gamu gi inshallah acca xel lim ci soxna fallo fall ñu ko ci beggé diko contané Hadisa jeulal di feccil ma xol Fatou fam ndax man nga yëkëti fi ma xol hmm la xamni fecc ko yombul de barki yëneenté bi acca mi ngi nonu doxal and ak yeen bokki nga xamni ñi bayyi xet ci jannatul makhwa mbacke bawal soxna khadi ma ngi la ci beggal xel dem ci amina amina ma ngi lay beggal neena ma ngi mbacke dimbu ndaysan jamono ji di ñu bayyi xel acca aji jeulal wax

xam nga nak soxna adam baye amna ben yaay fall bo xamni xamul da tagal musoor yi xamul num ko def mais da xamnaani barki yonenti ah deggal ah waaw waaw ak borom jagn yi nga xamni dako aj ba ca kaw ay borom jagn yalla ndeysal yu neex

non fatu fam li ne wangu ko mana fecc li deggal khadisa nga xamni khadisa li rek la mana fecc ak sonna valo fa deggal ah wala ne zan barki yonente bi ma sha Allah non sif dedet acha mi ngi nonu and ak ñom daldi bege mbolam ñi nga xam ñu ñuy baye xel ci 106.0 ñi nga xam ñu ñuy baye xel ci 320.sonfm.com sa su nek dana len